0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bugin on we get 14 minutes after 8 o'clock take down hand tricks that's what's brought to you by Big Shot Hot Dog niti na cheesy bro magandang umaga po last hour ng ating program ngayong umagang ito ng Martes teka muna oy maganda na ang sikat ng araw dito sa Mindanao dahil kagayan de oro hindi ko lang alam yung ibang mga sitwasyon sa Tibuok Mindanao pero dito sa ating sa ating siyudad city oh maganda maganda na ang sikat ng araw mukhang magiging mainit ang araw ng ating Martes ano sa Luzon matindi oh maulan asama ang panahon ay ay ay talagang hindi pare-parehas ano parang ugali ng mga tao talaga hindi pare-parehas yan oh yung mga mood din oh dyan nga sa bahay nyo tingnan nyo nga kung maganda yung mood ng pares mo tingnan mo nga kung maganda ang kanyang kondisyon. Di ba? O kahapon, okay. Baka naman ngayon, hindi na naman. O baka naman kanina lang, eh, okay. O ngayon, hindi na. Di ba? Magandang morning mo, Jason Steele pa rin ang inyong kabinang hanggang 9 o'clock. Magandang umaga, ang Wabes family ng Barangay 31 ang ikinig sa atin, si Kapitana Delia Wabes. Magandang umaga po, ha? Maraming salamat po. Ang Pam family, Dakula. At Modiquillo family. Ang Dragon family. Magandang umaga mga taga-barangay 31 ito. And thank you so much for always listening. Shout out sa kauban daw niya na si Jevy. Pinakagwapo sa Natumolan. Og JR going Miss CDO karon. Naminaw tayo sa inyong music. Nagang salamat sa pagbasa. Galing kay Wari Bars. Magandang umaga, Wari Bars. Thank you, ha? Mga taga Zone 11 Upper Carmen City House ang ando. Acera Family, Ina Odeso, magandang umaga. Shout out, shout out. Magandang umaga din sa dalawang magaganda at gwapong nila lang. Si Fain, Faith at saka si Fern. Magandang umaga. Mga kaibigan natin to. Ang Garindiria sa May Terry Hills of Division, ang lakas ng kanilang monitor, naka Hard FM. May buntag! Galingang salamat ha. Anong pangalan ng Garindiria dyan? Ha, yung lamion ng Garindiria sa May Terry Hills of Division. Ha? Shoutout Robinson Boys, galing kay Douglas ng Norby Transco Taxi. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning, George and Jason Steele. Ako po si Jason Steele. Makalingaw dyan mong duha. Pa-shoutout tayo sa Grace Wynn Hardware o Gospel and Palms Hardware. Ah, nagkapit-bahay lang namin kayo. Hindi niyo pa ako kilala. Jason Steele ang pangalan ko. Ako si Jason. Ha? Naminaw ko, Don Gas Taxi. Maraming salamat sa inyo, ha? Ganun din ang mga taga ANZ Fire Extinguisher Training. Located po yan sa may NHA Phase 1 Kauswagan, ha? We're always tuning in sa inyong station and listening sa inyong beautiful music as well. Magandang morning! Thank you so much. We get 6-10 minutes after 8 o'clock on for our break. Magbabalik pa tayo with more. Hey, sweetheart! Stand by!
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM mugin on. Hey, check your watches. We get 45 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Oi, kiss and make up, ha? Magkatapos mo mag-wake up, pagpapasok ka na sa trabaho, huwag mo kalilimutan, hindi yung lahat ng umaalis ay nagbibigay o binibigyan ng pabaon o ng baon. Aha. Pag umaalis, nag-iiwan din yan. Alam mo na, ng kiss sa mga pares. Huwag yung kalilimutan kumis, ha? Ipotada Taxi, magandang umaga. Shoutout sa iyo. Si Lady M, magandang umaga rin. Demsoy Robles, magandang umaga rin. Maraming maraming salamat sa inyo pakikinig, ha. Kina sininag-message sa aking page. Ang dami nagme-message dito sa aking page. Sina Ate Marifel. Yeah, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Good morning, Sir Jason. Watching and listening now. Si Ate Rosa Olandas Macha ito. Shoutout sa Balubatres families. Macha, Alcolea, Carpio. Watching and listening now. Maraming salamat, Ate Rosa. Thank you. Nagkag salamat sa pagpaminaw diyan, Tapita. Thank you. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. You know. Sige, yung mga hindi pa namahaw dihan na pita, dapat mamahaw na. At talking about kamamanan, maganda umaga rin ha, sa may buntong piot. Maraming salamat po. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dyan, lalo-lalo na sa Caparoso family. Shout out! 8:46 na! Ay, ba tayo mag-play? Yun. Kanina ka pa tinutupak-tupak sa akin, player ka. Oras na para mamigay tayo ng bigas at groceries. Dali na. Piliin natin isang area tayo pupunot. Ruleta, select! Ang aming stasyon, studio namin matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, lapasan! Magandagal lapasan, paminaw! Bunot ng isa. Ang address, Agora, lapasan. Ang pangalan ng nagadaog ng bugas at groceries mula Agora, Lapasan, Marian Kate Taylaran, congratulations! Taga Agora, Lapasan, ha? Nakadaog kag bugas at groceries. Ganun din yung ating first winner kanina, si Ivan Kate Nanale ng Kamamanan, congratulations! Mga nanalo po kayo ng bigas at groceries. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inyating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. At for a break, huli mga minuto ng ating program. Standby lamang mga sweethearts, panayon na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: Nangita,

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. That's Kyle Rafael for you with Libu-Libong Buwan. Oh, kahit na mag-away pa kayo ha, kahit na magtalo, kahit na sige magsingkahay, oh, siya pa rin ang iyong uuwian. Yan ang pinakamahalaga dyan, ha? Dili ka mo uli sa laing balay. Oo, doon ka lang talaga sa inyong bahay. Yung kahit na palayasin ka, lumayas ka na. O, sige. Dito lang ako. Laging ganun dapat, ha? Shoutout muna. Nakikinig sa atin ang Neutral Boys Grab Car CDO, ang Team Showbiz Borlasoy, galing kay Jerry. Magandang umaga sa inyo. Maraming maraming salamat. Wad-wad na sana mga gwapo natin mga drivers. Ganun din, aminaw na sa ato karon ang Doncas Taxi. Yan, maraming salamat. Ano pangalan nito? Basta, Doncas Taxi. Magandang magandang umaga, ha? Thank you so much for always listening. Pagpapaalam na ako, pero teka muna, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Yung mga hindi pa naka-follow sa akin dyan, i-follow nyo ako. Search nyo lamang, ha? Jason, J-A-S-O-N, yun, J-A-S-O-N space Heart FM. One word yung Heart FM, ha? Jason space Heart FM. I-follow nyo ako, dali. Tapos doon tayo mag hugot-hugutan. Maraming laman yan. Punta kayo doon para magka-kwento-kwentuhan tayo doon. Alright, at nabayaran po si George at si Dr. Hard. Susunod na para sa ating Music from the Heart program para sa ating mga paborito mga love songs. Yun eh! Sabi ka natin, no? Ano mga plano ninyo sa araw na ito? Sino na bahala? Magpaganda pa ng ating mga umaga. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang kung mahal mo, edi wag mo kaya ang maagaw ng iba ito. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Binatikos ng House Prosecution Panel ang muling hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang linggo ng ika-11 araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, hanggang ngayon ay wala pa rin ang presensya ng Vice Presidente sa loob ng Senate Impeachment Court. Para kay Ridon, mahalagang personal na harapin ni VP Sara ang paglilitis at ang mga aligasyong inihain laban sa kanya. Matatandang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now 9:29 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang morning mga sweethearts. Ala grabe, forever in a day. Simulan na ba natin ang usapang forever? Well, iba naman yung pinag-uusapan natin. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts.
0: Grabe naman.
1: Great Tuesday. Napakasarap na Tuesday. Napakasarap ng panahon. Ayan, syempre, sinasamahan pa kayo ng inyong Heart FM. Ah, di ba? Medyo, ang hindi lang maganda yung ilong ko.
0: Chinichipon.
1: Yeah, yun. Kasi naman, ulan-init.
0: Ngayon mainit, mamaya baka sa hapon biglang magdadrop na sad.
1: Ayan, kaya tuminom tayo lagi ng maraming water. Yeah. Kailangan. Alright, 9:29. At syempre, dalawang oras tayo magkasama. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali dito sa ating programang Music from the Heart. At syempre, sabi nga ni George kanina, ano ba pinag-uusapan?
0: Paano mo ba malalaman, Dr. Hart, na nasa tamang tao ka na?
1: Tamang tao?
0: What are the things that you consider na parang, ay, okay na ako, andito na ako sa itinadhana para sa akin?
1: Parang kanta lang yan ng Michael Learns to Rock, This Will Be Forever in a Day. Naman talaga.
0: Nakikita mo na yung diba? Forever sa taong ito. Pwede.
1: Siguro yung tipong ano, yung parang napapangiti ka na, 'di ba? There's no other reason but being with him or being with her.
0: Yeah.
1: 'Di ba? Parang napakasaya ng buhay mo, stress-free, yeah. Ganun.
0: Ako parang walang para sa akin ha, walang standards kung hindi yung pakiramdam lang na meron akong peace of mind at happy ako sa taong
1: ko. Kala ko may piso ka.
0: May piso. Yun, okay na ako doon.
1: Okay
0: na
1: yan, Clark.
0: Diba?
1: Ayan. Sige, paalam nyo sa amin ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart by texting us through our text lines 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: Mamaya ha, abangan yung post ko at you can message us as well through our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 931, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha sa ating Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: ako. 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 945. And wow, what a song from Jason and Moira. Ikaw at ako. And that song is brought to us by Sidaw Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Yun. Yun ang mga senyales na yun na yung the one, di ba? Oh. Mula noon hanggang ngayon,
0: ganun ba yun?
1: Ikaw pa rin.
0: Ang hirap kasi niyan, Dr. Hart. Marami tayong naririnig na ganyan. Eh. Alam mo yun, may promise of ganito, promise of ganyan. Ibibigay ko sa iyo ang buong universe.
1: Ay, talaga.
0: Oh, kagaya na lang ng singer ng kantang ko.
1: Oo nga.
0: Di ba?
1: Walang, nawala na itong ikaw at ako.
0: Oh, walang kasiguraduhan. Pero,
1: alam mo sinunod dito?
0: Ano?
1: Patawad pa alam. Oh,
0: tama.
1: Di ba?
0: Oo, tsaka paubaya.
1: Oo, paubaya.
0: Well, masaya naman sila.
1: Sa sakit naman ng mga kanta ng ganito.
0: Correct. Oo. Pero happy naman sila.
1: Yeah. Kaya nga sinasabi ko, para sa akin, George, wala namang perfect talaga na relationship. But we have to nurture that relationship. Ika nga. For that to flourish and for that to stay forever. Di ba?
0: Kasi nga, ang by the way, gusto ko lang i-share na inspiration ng ating question of the heart.
1: Sino? Meron ba?
0: Ito nga nangyari kay kay Alex Gonzaga, kay Bea Alonzo, kasi yung mga, ito mga babaeng ito, ito yung pinagpipray natin mostly sa kanila mga fans, kasi malaki ang fan base nila, na sana si Bea darating na yung araw, she will settle down with someone. Di ba? Kasi nga,
1: sila niya, no? Di ba? Nung grocery, before. Ano?
0: Oo. Si Vincent ko. Tapos ito ngayon.
1: Wala na ba?
0: Sila. Ikinasal sila. At kay Alex Gonzaga dati na nalungkot talaga tayo doon sa nangyari sa kanya. And now, they are entering their, sabi nga natin, winning era. Kaya, ito na yung dalawang to.
1: So sila yung naging inspiration mo para gawin yung question of the heart.
0: Question of the heart. Kasi parang naiisip ko, di ba dati we thought na si Bea at ito nga yung dati niya.
1: Yung self mo, hindi mo ba ginawa inspiration?
0: Gawin natin niya. In our future.
1: Bakit sila lang yung gusto mo mahanap yung dawan nila? Bakit ikaw? Hindi ba rin? Wow, umiiwas ka.
0: Hindi naman ito umiiwas tayo. Parang feeling ko lang, Dr. Hart, hindi ko pa nahanap si the right one. Huh? Or masyado lang talagang pihita.
1: Sabi ni Papa Rumi, kasunod pa sana dalawa ang puso ko.
0: Pwede. Kasi alam mo, umaapaw yung pagmamahal natin. Kaya ibinubuhos natin sa iba. Diba?
1: Iba daw kasi gusto mo, George.
0: Ano daw sabi? Hindi.
1: Isang napakalaking hindi daw, Paparo.
0: Hindi, Paparo. Isang malaking chest mess yan.
1: Talaga naman. Naku, ang daming sweethearts natin nakikinig ngayon, ha. Padala niyo po sa amin yung inyong thoughts, inyong reaction din po sa ating question of the heart. Ano nga yun? Nawala ako.
0: Ikaw ba, Dr. Heart Sweethearts, paano mo malalaman?
1: Paano mo daw malalaman?
0: Nasa tamang tao na.
1: Ano to? May mga senyales ba?
0: Yung parang kasi parang gusto ko lang din malaman sa mga sweethearts natin, yung mga insights nila na ganito yung nararamdaman kapag nasa tamang tao ka na.
1: Nako.
0: Minsan kasi akala natin tamang tao, ano pala yun, lesson lang pala yun para.
1: Ay, may mga ganun na mga taong dumadaan lang sa buhay natin. Di ba?
0: Yung akala natin, okay, eto na tayo. Yung iba nga, di ba, tingnan mo yung kay ano, Tessa Prieto Valdez. Ilang taon? 25 years. And now, they have separate ways.
1: Hindi talaga natin alam kung ano ang plano.
0: Correct.
1: Na para sa atin, 'di ba? Ayan. Ay, mga nasa offices ngayon, good morning sa inyo lahat, ha. Maraming salamat for listening. And of course, batiin ko din Section Silver, Grade 9 ng Puntod National High School. They're listening right now. Maraming salamat for listening. Hi to Joy May. Oh, make it Joey May. I just hope I got it right, ha. Hey, Shello, Lorraine, and Teresa, Jasmine, and Lorenz. Ayan. maraming maraming salamat. Good mga morning. Grade 9 silver ng Puntod National High School, and especially daw sa pretty nila na advisor, si Ma'am Kring.
0: Good morning.
1: Hi, Ma'am Kring. Good morning. Nakita sa ito sa mga talagang solid na sumusuporta sa Heart FM, etong Puntod National High School. Maraming maraming salamat for listening always.
0: Ha? Madami yan sila. Ay, to ano nga pala, dun din sa Puerto.
1: Ay, sa Puerto. Oh, nandun si Ma'am Ems.
0: Si Ma'am Ems. Good morning.
1: Good morning, ha? Ayan. Sa mga teachers na nasa faculty room nila, nakikinig ng Heart FM.
0: Oo.
1: Siyempre, pag-break time. Di ba? Pag-break time.
0: Habang gumagawa ng lesson plan yan, naka-background si Ma'am, kailangan niya yan para makapag... ano, makapaggawa ng magagandang mga lessons. Napat-relax si Ma'am.
1: Oo.
0: Huwag yung stressin si Ma'am.
1: And stay pretty, Ma'am.
0: Correct. Para happy din ang mga students.
1: Ayan, tignan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George. Mukhang parami na naman. Lady M, good morning to you. Ayan, maraming salamat for always listening.
0: At ang Galis family, magandang umaga po, Mami Elaine. Samtang Kamulo Uglaba. Nakikinig sila sa atin. Good morning sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Mula naman kay 5574, sabi niya, hi, sweetie George and Doc Hart. Hi sa mga taga-Kamamanan. Ito, kina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and also to Wilma Osorno, or tama ba? Osorno. And the BBQ family. Maraming maraming salamat for listening.
0: At ating, ito, magpo-post na ako sa mga comment na kayo. Punta na din tayo doon sa ating Facebook Messenger. Tagang salamat, Sir Efren Wayan. Thank you po sa inyong pakikinig ang Wayan family. Ayan, sa may City Homes, Malanang Ukol.
1: Kay Demsoy Robles at sa lahat ng mga taga-Maramang Bukidnon, good morning po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat for listening. Oras natin, 9:51. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng Heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:17 and we are destined, yes we are, to be together till 11 o'clock. Music from the Heart on its Tuesday edition with yours truly and Dr. Heart. All the best mix of love songs hanggang alas 11 while kayo ay busy. Oh. Hala, nagapanilihig, nagaready na, oh, magluto ng paniud to. Sige, we will make you feel relaxed dito sa ating programa na puno ng love songs at kwentuhang anything that goes, any matters of the heart.
1: Uh-huh. Especially talking about that special someone, the one.
0: Ay,
1: ika nga,
0: ay,
1: diba?
0: The one. Mm. Mahirap din kasing...
1: Marami naghahanap sa the one na yan,
0: oo,
1: diba?
0: Oo, ewan ko ba sino si the one. Parang si ano lang din yan eh, wisely. Both wisely.
1: Pero siguro, did we consider also, no? Most of us really saying, Lord, nasa na ba talaga yung right person para sa akin?
0: Mm-hmm. Alam mo kasi, sabi nga nila Dr. Heart, kapag nagdasal ka daw, kailangan specific.
1: Mm-hmm.
0: So kapag nagdadasal ka for you're the one, mm-hmm, dapat sabihin mo kung ano yung gusto mong maging yung taong magiging the one mo.
1: Uh-huh.
0: Lord, gusto ko Lord 6 foot siya.
1: Ay,
0: Lord.
1: Ganun?
0: Gusto
1: ganun
0: ko
1: ba?
0: Lord maging ano siya, sir, mahilig siya
1: specific
0: sa...
1: Specific talaga.
0: Oh, be specific in your prayers kasi nga doon ka maririnig ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At doon niya ibibigay sa'yo ang iyong kahilingan according naman sa kanyang will.
1: Mm-hmm. Pero ito yung point ko, George. Before asking God, Lord, nasa na ba yung right person para sa akin? Ask Him first. Lord, am I becoming the right person? Ikaw muna sa sarili mo. Di ba? Naghahanap ka ng right person, pero ikaw, parang hindi ka karapat-dapat na parang ganun. Di ba?
0: Alam mo, isa din yan sa reason bakit maraming single ngayon.
1: Ay, ganun. Kasi, hindi ko naman sinabi lahat.
0: Hi sa mga co-singles ko, Otes.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Paano, gaya na sinasabi natin na magmahal tayo, di ba? Paano mo ma-share sa ibang tao yung pagmamahal mo? Ikaw mismo wala kang self-love.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct. You know, it takes time. Sabi ko nga, kapag yung society is pressuring you to be with someone, take your time. Dahil hindi natin alam eh, kung mamadaliin mo yung pagkikipagrelasyon, naku, chaos yan. Kasi nga, yun nga, pinipilit mong ibigay yung something na hindi ka pa handa at wala ka pa.
1: Yung nga yung point ko kanina, George, no? Di ba ang hirap, naghahanap ka ng someone na para sa'yo.
0: Yes, yes.
1: But dapat handa ka rin sana
0: na maging
1: na ibigay yung self mo dun sa darating na the one.
0: Tama.
1: Na ibigay sa'yo.
0: Tama.
1: Na
0: tama.
1: Destiny, di ba?
0: Correct.
1: Na destined para sa'yo. Ay, nako. Ang hirap kasi hindi magkakaano yan eh. Magkakaroon ng clash, di ba? Kasi ikaw lang yung gusto ng ganito.
0: Correct.
1: Yung sarili mo, ibigay mo rin doon sa taong yun. Di ba? You arrange, you check, you fix whatever needs to be fixed sa iyong buhay. Diba? Ganun.
0: Assess mo yung sarili mo. Paano ba yung pwede pa natin?
1: Ay, ang lalim ko ngayon.
0: Hindi kasi naman, Dr. Heart, maganda tong topic na to kasi maraming makaka-relate eh.
1: Mm-hmm.
0: O, mapa-single man o hindi, you be with someone,
1: mm-hmm,
0: kailangan niyong malaman na we have to be ready to be the right one doon sa tao.
1: Baka kasi hindi pa binibigay sa yung the one na yun, the right one na yun, kasi nga nakikita ng nasa taas na hindi ka
0: hindi
1: pa
0: ka
1: ready.
0: Handa.
1: Ikaw mismo, di ba?
0: Sabi nga ni Lord, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang God.
1: Ayun!
0: Kailangan may effort din tayo sa sarili natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pabebe na character, parang set aside muna natin. Let's
1: baka,
0: be serious in
1: baka
0: this.
1: Kailangan maging mature ka muna. Mag-mature ka muna, di ba?
0: Oo, seryosohin.
1: So that you know how to handle the relationship.
0: Yes. At handa ka rin sa mga pagsubok na, you know, you'll be encountering along the way.
1: Eto muna. Mula kay 5574, sabi niya, hi, Sweetie George and Dr. Heart. Ay, mga taga-kamamanan. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig. Hi kay Marisa Dorowin. Maraming salamat for listening always and for following the Facebook page ng Heart FM. Dagdagang
0: salamat. 5460, Dr. Heart and Mom George, para sa akin, malalaman mo ang tamang tao para sa iyo kapag ang kasama o kapag nagkasama na kayo sa mahabang panahon na hindi talaga siya magbabago.
1: Mm-hmm.
0: From Altans ng Kugman.
1: Ay.
0: Good morning.
1: Mula naman kay 1061, sabi niya, good morning mga ka-heart. And gym buddy, sweet George. Talaga?
0: Ngayon naman ako sa gym buddy.
1: Nako naman, talaga. Seryoso ka dyan.
0: Sige, go Frankie. Magsama tayo. Gym tayo together.
1: Sabi niya, alam mo nasa tamang tao ka kapag payapa, ligtas at mas gumagaan ang buhay mo kasama siya. Ha, diba? May happiness deep within. Hindi
0: correct.
1: Lang yung happiness, di ba?
0: Correct.
1: Alam mo yung pagtamang tao, kakaiba yung smile mo.
0: Yung aura,
1: di ba? Kakaiba yung aura mo. Oh, parang doon ka na nga sa go, grow, and glow eh.
0: Yes.
1: Di ba?
0: So,
1: nag-glow yeah. ka.
0: Yes.
1: Pag ano, kasama mo yung tamang tao. Di ba? Kasi nga, masaya ka.
0: Correct. Nasa tamang tao. Gusto ko yung ano ha? Arginians. Thank you, Frankie. Hi, NADM. Hi, Heart. George. And Dr. Heart.
1: Kaya mo yan.
0: Teka lang ha. Ako na nakita ko ng aking... Ah, nakita niya na ang kanyang matagal na hinahanap.
1: Ayaw.
0: Ang kanyang hinihiling. Mm-hmm. Si Mitchell Shower.
1: Yeah.
0: Thank you sa
1: naman.
0: Pag-play ng song. Thank you, Lady M. Mm-hmm. Enjoy ka lang dyan ha. Enjoy listening.
1: Wala naman sa ating Facebook page. Ayun, yung mga naka-online dyan ha, you can send your messages doon po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro. Ayan, merong nakalagay dyan, Facebook post, yung ating question of the heart. Hi to Gigi Hazel Kaito Naming.
0: Ayan. Sabi niya, Dr. Heart, malalaman mong nasa tamang tao ka na kapag hindi lang puro kilig ang nararamdaman mo, kundi may peace, respeto at seguridad sa relasyon. Hindi ibig sabihin na walang nang away ay wala ng problema. Ang tamang tao ay hindi iyong perpekto. Siya yung taong handa makipagtulungan sa'yo para ayusin ang mga bagay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung taong paulit-ulit kang sinasaktan.
1: Ayun. Yun nga sinasabi ko sa relasyon. Hindi naman natin nasasabi na talagang perpekto, di ba? Nasa perpektong relasyon ka.
0: Wala naman perpekto.
1: Oo. Hindi naiiwasan yung hindi pagkakaintindihan.
0: Correct.
1: Pero pag nasa tamang tao ka, yung hindi pagkakaintindihan, naaayos agad yan.
0: Totoo yan.
1: Di ba?
0: Totoo yan. Mm-hmm. Kasi yung tamang tao, eh, tatanggapin ka kung ano ka at kung hindi, yung mga bagay na hindi ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga willing siya makipagtulungan, tama, makipagtulungan sa'yo to work things out. Hindi yung parang pag hindi na nagkatugma, yung kanyang mga gusto sa'yo ay iiwan ka na lang.
1: At saka yung tamang tao, eh willing yun na magbago alang-alang dun sa kagustuhan ninyong dalawa.
0: Correct.
1: Diba? Dalawa. Diba? Kayo dalap, dapat dalawa.
0: Oh, ikaw din, willing ka din dapat na to also cooperate, diba?
1: Yun.
0: Kasi it's a teamwork, sabi nga nila.
1: Teamwork talaga?
0: Teamwork talaga. Para kayong isang ano, isang departamento.
1: Sige, padala niyo po mga messages niyo dun sa ating question of the heart. Paano mo nga daw malalaman na nasa tamang tao ka na? Do text us at our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Sa lahat ng mga online, ayan na, nakapost na po yung ating question of the heart sa ating Facebook page. And you can also message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 26 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Regine Velasquez with In Love With You. And that song was brought to you by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ngayong Tuesday, sabi ko nga, pinapaisip ko kayo kung ano nga ba yung mga kondisyon, sitwasyon that will make you say na nasa tamang tao ka na. Ako, George, minsan napapaisip din ako, alam mo ba nangyari sa akin dati? Oo, akala ko siya na yun. Yun pala ay hindi pa. Kasi bigla niya akong iniwan. You know, things happens for a reason. That's what we always hear. But we have the control. Tayo po ang driver ng ating mga buhay. So ikaw, for you to save yourself and the value of yourself, eto, ano ko lang to ha, pananaw ko lang to, well, you can go ahead and see things. Sabi nga ni Dr. Hart, if the respect is no longer served at the table, well, the door is widely open for you. Go ahead and look for a table na kung saan you're appreciated and valued. Or to be with the right person, actually. Di ba kasi minsan nagiging standard sila eh. Hindi siya yung right person. Siguro ako din, hindi ako right person sa kanya. But on to the next. Di ba? Positive. Ganun lang. Hanggang alas 11 po tayo, si George po at si Dr. Hart in yung mga kasama. Hello sa mga sweethearts natin sa ating Facebook post. Let me go ahead and read some messages of yours. Sabi nga ni O'Jell, sabi niya, karon nga panahon, wala na'y tama nga tao. Grabe naman. Paano mo nasabi? Sige, mag-usap tayo. May Jean Maglange, tumanda na mo. Paano mo malalaman sa hirap man o ginhawa? Hindi ka iiwanan. Sasamahan ka pa kahit gaano man kasarap o kapait ang buhay. Dagang salamat. I appreciate that. Sabi naman ni Angie Nina Dadang, payapa at ligtas ka. Hindi ka lagi nag-aalala, nagdududa o takot na mawala siya. Kapag kasama mo siya, parang uwi ang pakiramdam. Hindi mo kailangan magpanggap na tanggap ka niya ng buong-buo, kasama na ang iyong mga kahinaan at kakulangan. Hindi ka nahiya o natatakot maging totoo. Tiwala ay natural, hindi pilit. Naniniwala ka sa kanya at hindi ka lagi naghahanap ng patunay o dahilan para magduda. Sa ugali naman at pagtrato niya, iginagalang ka niya. Laging pinipiling manatili kahit mag-away, sinusuportahan ka niya. Pareho kayong nag-aayos ng mali. Sa inyong relasyon naman, pareho kayong may direksyon at pagpapahalaga. Malaya ka pa rin at nakikita mo ang iyong kina o hinaharap kasama siya. Hindi ito yung lagi masaya at walang away, perpekto siya, hindi yan. Sa madaling salita, kapag kasama mo siya, hindi ka nagtatanong kung siya na ba talaga. Dahil nararamdaman mo na siya na ang gusto mong makasama habang buhay. At higit sa lahat, ginagawa rin niyang sigurado ka. No more questions asked. That's right, Your Honor. 10:43, magbabalik kami ni Dr. Hart, pamimigay ng biyaya and many more. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita. Ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagantioto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Side A right there, Forevermore. Ay, naku. Masarap yung kasama mo yung tamang tao sa Forevermore.
1: Ay, diba? Yun ang feeling, ano, kapag kasama mo na yung tamang tao, parang kayo na talaga hanggang sa walang hanggan.
0: Parang yung ano, yung kata ng... yun, nakalimutan ko. Yung Grow Old With You, di ba?
1: Oh, Adam Sandler.
0: Wanna make you smile
1: whenever
0: you're sad. Di ba?
1: Ay, one of my, ano, one of my favorite, ano, favorite movies ni Adam Sandler.
0: Ha, di ba? Ganda. Paano mga ba malalaman na siya na?
1: Alam mo, napapansin ko, which is I also believe, sa mga comments din ha, ng ating mga sweethearts, Dr. Heart, is when you have peace with this person.
0: Sinasabi kanina, merong respeto.
1: Yes.
0: May respect, may support with each other, at ganun din, may pagtitiwala sa isa't isa,
1: yes.
0: And pinakamabigat yung peace. Kapayapaan. Diba?
1: Kasi kailangan natin yan eh. Alam mo, sabi nga nila, sa dami ng stress na mundo, dapat yung magiging partner natin ay yung partner na who will complement with us and not hindi mo dadagdag sa sakit ng ating mga ulo.
0: Yung tibong nagkakaroon ka ng kapanatagan sa yung sarili.
1: Correct.
0: Diba? Kapag kasama mo siya, parang parang nandun yung feeling na you're willing to entrust your life to this person.
1: Correct. No? Better together. I like me better when I'm with you. Sabi nga sa kanta.
0: Oo. Like parang nakokonnect din natin dun sa mga binabanggit natin kahapon na ikaw yung aking pahinga, ikaw yung aking tahanan. Diba?
1: At sa lahat na ng furniture sa bahay.
0: Ikaw yung aking...
1: Ikaw ang aking salasin. Ikaw ang aking kama.
0: Ah, di ba? Naho. Kung saan ka kasi komportable, di ba? Pag nasa bahay ka, komportable ka eh. Kaya binabanggit ng kanta, ikaw yung aking tahanan.
1: Mm-hmm. Kasi binubuhos mo lahat dun sa bahay mo eh. Nagiging ikaw-ikaw sa loob ng iyong tahanan.
0: Eh ano bang ginagawa sa tahanan?
1: Ay, syempre.
0: Diba?
1: Punuin ang pag-ibig ang tahanan.
0: Nililinisan din. So nagkakaroon din ng effort. Di ba?
1: Yes.
0: Inaalagaan yung tahanan para walang tumulo pag umulan. Di ba?
1: Lahat ng mga furniture ay maayos. O kung may siraman, ikukumpuni.
0: Yun.
1: So
0: yung punto ko dito, kailangan nating alagaan. Kailangan natin, sabi ko kanina, kailangan nga natin in-nurture whatever relationship we have.
1: Huwag niyong hayaang masira lang ito, ano? Kailangan pagtibayin at pagtrabahuin yung relasyon.
0: Asha, eto muna mula sa ating mga sweethearts, sa ating heartinians. 5460, sabi niya to all heartinians listeners and followers, walang sino man siguro to. Walang sino mang tao na hindi magbabago ang kanyang pagmamahal. Ang walang maliw na pag-ibig ay siya lamang ang ating puong may kapal. Ayan. From Altans ng Kugman. God bless. God bless po sa inyo.
1: Salamat. 0405. Sana ayun. Oo, sige. We'll take note of your details po. Ayan. Abangan po ha. Dahil mamaya meron kaming pamimikin ni Dr. Hart.
0: Sige.
1: Oo, abangan yan.
0: Ito naman mula kay 7234. Sabi niya, good morning Dr. Hart and blooming pretty George. Shout out na po sa lahat ng staff ng Madonna and Child Medical Center, especially kina Wilcito Zalzos, Turuel Takalinar, kay Bernard Batubato and Mark Abbas. At ganun na rin kay Jose Dutarot and Zed Risen. It's coming from Ron Valdez. Maraming salamat po sa inyo. Sabi niya, Heart FM, the number

0: number one FM station in the nation.
1: Wow.
0: Ah, grabe sarap naman yan.
1: Gusto ko yung number one. Oh, this one just came in. 3223. Hello. Hello po sa inyo, ha?
0: Hello sa inyo.
1: Oh, hello. Ayan, sabi niya, tama kayo sa lahat ng mga comments niyo.
0: Ah, hindi naman, kaya kami humihingi din ng inyong point of view, di ba?
1: Tama. Magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig, ha?
0: Kami ay nagsishare lang din naman kami.
1: Yes.
0: Base sa aming pag-aaral at wala pa kaming na-experience sa mga ganyan.
1: Mahirap na.
0: Ha, di ba? Ayan.
1: Mahirap na din eh, no?
0: Hindi ba ako naka-ano, George? Oras natin. We've got 2 minutes before hitting 11 o'clock. Ayan na. Pag-ibigay na naman po tayo ng bigas at ganoon din ang groceries. Ito na, yung pinakakaabangan ng lahat. Mga Hartinas at ganoon din ang sweethearts. The price is rise. Overload na. Alright, isang winner na naman ang mananalo ng bigas at ganoon din ang groceries. Paikot tayong ruleta, George. Saan ba manggagaling yung ating lucky winner para sa oras na ito?
1: Aba, nagpapaikot kay Ivan Kate Nanali ng Barangay Kamamanan at Marian Kate Taylara ng Barangay Lapasan, Agora.
0: Uh-huh.
1: Ito yung mga winners kanina niya.
0: Ay, yung winners natin kanina.
1: Jason Steele.
0: Ay, naku, ang hirap.
1: Ayan. Oh,
0: hirap huminga
1: God,
0: pag may
1: sipon. Ito na, Dr. Hart, dito tayo napatigil sa Barangay Puntod.
0: Barangay Puntod. Naku, ang dami nating listeners dyan, ha? Kinakapitan at ganun din kinahagawad.
1: Ayan,
0: Kagawad Beha at Kapitan Dacer. Good morning po sa inyo.
1: Sa buong barangay ko.
0: Uy, pasalamatan ko din si Kapitan Dacer, ha? Bumunta dun sa ating black screening ng Spider-Man.
1: Oo, magandang umaga po, Kap.
0: Tsaka abangan nyo rin ang Heart FM dyan, ha?
1: Ay, oo. Abangan ninyo.
0: Sa Barangay Puntod. Diba? Meron kayong mga activities dyan. Alright, bunot tayo, George.
1: Akin ang bunot, Dr. Hart, ay mula sa Block 2, Barangay Puntod. Congratulations, Rene Sabuero.
0: Rene Sabuero ng Block 2, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw po yung winner natin sa oras na ito, ha? Claim mo na kagad yung papremyo. Huwag kalimutan magdala po ng ID and make sure huwag paabutin po ng 14 days na inyo pong pag-claim ng inyong papremyo. Siyempre, ating The Price is Rise Overload.
1: Ay, hatid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: A minute before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Right here at 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: As we stroll
0: all for one,
1: alone.
0: So much in love. Ano ba?
2: Naway sa mga lahat na mga nasa tamang tao na padayon sa pagpa-in love o spread love.
0: Ayan. Eh yung nasa hindi tamang tao naman, George.
2: Padayon sa pagsalig. Salig lang.
0: Diba? Eh baka kailangan pa ma-workout.
2: Yes,
0: diba?
2: Yes. Alam mo, Dr. Hart, lahat naman ng bagay pwede nating, you know, daan sa mabalansing usapan, sabi nga nila.
0: Yun nga. Sabi ko nga, if it's worth saving, then why not?
2: Yes.
0: Do the extra effort.
2: Correct.
0: Ayun. Alright, meron pa ba mga pahabol? Si Fernando talaga. Natuloy ko talaga yung Fernando. Sorry, Fern.
2: Naka-phone book.
0: Na Fernando talaga. Nabisto talaga ito si Fern. Maraming salamat. Sabi niya, heart number one. Walay makalupig from mga family.
2: Dagang salamat, Mr. and Mrs. Faith and Fern Manga. Di ba?
0: Kala ko diretso mo
2: rin. Diretso ko rin.
0: Awayon kita.
2: Hello kay, ano ha, kay Mamyang Pirocho. Sabi niya, sana makaabot yung signal sa Lanao and Misamis Occidental. Oo naman. Pwede naman po sa application.
0: Oo. Pwede sa application. As of now.
2: Kayo.
0: Pero eventually, magkakaroon sa buong Pilipinas ang Heart FM.
2: Yes.
0: Diba?
2: Sana.
0: Abangan nyo yan. Oh. Pero ay, ngayon, saan muna? Sa online application muna tayo.
2: Magandang umaga. Ingat po kayo sa biyahe.
0: Mula naman kay 9345. Sabi niya, hello Power Duo, Sweetie George and Dr. Hart. Ayan. Good morning. Sabi niya, ambing mo always ha, naara mo sa among heart always. Oh,
2: Ate Carla.
0: Nakaka-touch naman yan.
2: Pahag.
0: Ayan. Ate Carla Toledo here of Bloomingdale, Zumba Mamis.
2: Thank you, Ate Carla. Oh, Demsoy, angpas pa kayo. Ay, may buntag niya.
0: Ate Carla, kailan ba kayo nagsuzumba dyan? Sana makapasyal kami.
2: Oo.
0: Diba? Mamit namin lahat ng mga Zumba Mamis dyan. Fern, sorry, good. Sabi na aray ko, Fernando talaga. Nakikinig talaga.
2: Yun kasi yung nakapungbook dito eh. 8941, hi to Sir Monsur. Ayan, listening while doing errands sa work. Maraming pong salamat. Walang laay, basta na yung Heart FM.
0: Talaga ba? Yun na nga sinasabi natin pagkasama Heart FM. Diba? Masaya ang buhay. Kakaiba talaga ang Heart FM.
2: Ay, correct.
0: Walang katulad. Kahit napilit na ginagaya.
2: Totoo. Ang abumanga.
0: Diba? Eddie Kenya. Ayan, special someone. George and Dr. Hart come in right way and time. Ayan.
2: Tama. Dumarating sa tamang panahon talaga. Thank you, Cathy Jing. Timahan umalsa ng Malitbogbukid noon. Happy listening. Magandang umaga.
0: Alright, sa lahat po na nagpadala na kanilang mga messages, maraming salamat ha. At syempre, i-announce ko na rin, every gabi po,
2: yes.
0: 7 to 9, Heartlines,
2: so,
0: pwede kayo mag-greet, pwede kayo mag-shoutout ng live ha.
2: Kay Harvey Stone.
0: Oo, kasama niyo si Harvey Stone. 7 to 9 ng gabi po, Heartlines ha.
2: Okay, ready na yung mga
0: bibo
2: shoutouts.
0: Bibo na ang atong gabi sa Heart FM.
2: Ang saya nga nun kagabi. Na narinig natin. Sige, mamaya magkita-kita kayo, Reno, with Harvey. Pag-rito sa kanya mga friends, Renaline Ucat, May Valdueza, and Hyacinth Harnaez from Sierra Luporto, 2415. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Alright, George, kailan ba darating yung tamang tao
2: sa'yo? Sa tamang hanap. Siguro, hindi ko na din siguro iniisip. Kaya sabi nga nila, the least you expect, the least it happens.
0: Ayun.
2: Or the more it happens, rather. So, yeah, tingnan natin ang flow ng panahon. At sa mga co-singles ko dyan, alam ko, naiinip na din kayo. Kaya, hintay-hintay. At sabi nga nila, labas-labas din pag may time.
0: Yun. Minsan naman ay natataon tayo sa tinatawag nating hindi tamang tao. Diba? Marami sa atin ang nakaka-experience ng ganyan. Tandaan po natin, hindi sukat na ng pangit na nakaraan po natin dun sa isang tao na yon. Ang mahalaga po ay kung paano natin ito babaguhin kasama ang tamang tao na dumating sa buhay natin. Ayan. Papaalam na po kami. Maraming maraming thank you for spending your great time with us sa loob po ng dalawang oras ng napakagandang mga love songs and of course ang ating chikahan right here on Heart FM. Si George, babalik mamaya.
2: Mamaya, dear Heart, ha? Launa po hanggang alas tres. Kita-kits tayo.
0: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock para po sa programa Heartbeats. Again, this has been your Dr. Heart.
2: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat buhay lagi. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:42 na pong oras natin, sweethearts! Happy, happy Martes po sa lahat at saka welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama nyo, Harvey Stone at your service and... Of course, another day, another blessings po para sa ating lahat, mga sweethearts. Kumusta po yung bangon nyo? O bumangon ba kayong nakasmile? Diba? Tawag yan, nakasmiling hoy. Anyway, let's enjoy our lunch. And syempre, ano man yung mga ulam natin, basta naka-background ng Heart FM, nako! Lupig pie crispy pata, lupig pie kare-kare, lupig pie humba, at saka ano ba yung mga masasarap na pagkain, di ba? Kahit yung tuyo ilang yung kinakain mo ngayon, nasa imagination mo lang yan, na hindi masarap, pero masarap pa yung tuyo. Anyway, kumusta po kayong lahat? Samahan niyo ako hanggang alauna, ha? And of course, yung mga pabate niyo dyan, i-message lang po sa akin. You know the drill. 0917-1579-927. 0961-892-4927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. At saka yung mga nagluluto pa ngayon, ha? Ako, amoy na amoy ko na. Yung instant noodles. Anong nangyari? Nangyari? Di ba kabago-bago lang natin nagsweldo? Oo, nag-noodles na kaagad. Oo, syempre, di ba? Ang iba naman isa sabihin nila, wala, nag-iipon ako eh. Nagsisave, di ba? Pero, pwede maggulay-gulay muna tayo, di ba? Ang sarap naman ng gulay. Yung mga gulayan natin dyan sa Maykogon at saka dito sa Carmen Market, ha? O, murang-mura lang po. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa mahogany section po ng Carmen Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Alright? Mag-enjoy tayo sa ating Tuesday edition ng ating programang Heartbeats hanggang alauna po para sa inyong mga pabate, ha? Alam nyo na yung mga numbers natin, right? 11:44 oras natin. Soundtrack brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Babalik ako with the music from Ava Max. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Hinimok ng konsumanteng Cagayanon Incorporated ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro at mga lokal na power distributor na suriin ang mga dagdag singil sa bill ng kuryente. Ayon kay konsumanteng Cagayanon Incorporated President Marlon Ilibot, malaking ginhawa para sa mga pamilya kung aalisin ang mga singil na anilay hindi naman kailangan. Paliwanag ni Ilibot, hanggang 5% lamang ang pinapayagang pass-through system losses, alinsunod sa umiiral na regulasyon. Kaya naman, hinimok niyang sangguni ang panlunsod na magsagawa ng masinsinang pagrerepaso sa sistema ng paniningil upang mabawasan ang mga karagdagang gastos na napapasa sa mga consumer. Layo nito na mapagaan ang pabigat ng kuryente at mapababa ang kabuang halaga ng binabayaran ng mga Cagayanon sa kanilang monthly electric bill. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 1222 Oras Natin Sweethearts. Time to brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Second hour na po ng ating programang Heartbeat, syempre Tuesday, Agosto 4, 2026. Happy, happy birthday sa may birthday ngayong araw na to, ha? At syempre naman ang ating mga celebrants for this month. Happy, happy birthday sa iyo, Ginoo, at saka Binibini. O syempre, di ba? Buwan ng wika ngayon. Magkabuang na po ni ato mga nanay, mangita, pang costume sa kanilang mga anak, ha? Anyway, shout out po sa ating mga nanay at saka yung mga teachers natin, ha? Mga teachers natin dito sa West City Central School. Shout out po sa inyong lahat. Diyan din sa may Puntod National High School. Puntod High School. Happy, happy listening. Dito din sa may Puerto National High School. Happy, happy listening. Kay Teacher Emily, of course, sa kaniyang assistant principal. Ako, ang ganda. Oh, diba? Na-meet natin last Sunday. At saka sa lahat ng mga faculty and staff dyan. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, hi din kay Mommy Marilyn. May pabati siya dito, ha. Basahin natin to. Ako, baka magtampo. Hello, Mommy Marilyn. Hi daw sa lahat ng mga kasilinganan niya dyan sa may Zone 2C Carmen. Hi kay Lilette Ormichigos and family. Hi din kay Engineer Ellie Bacunata and Angel, Angelo and Boboy. At saka sa kanilang mga boarders, sa happy, happy listening po sa inyong lahat. O yung mga estudyante natin ngayon, nagbo-board. At saka yung mga trabahante natin na nasa kanilang mga boarding house. Happy, happy listening po sa inyo. Bumangon ka na! Punta ka na sa karinderya, bili ka na ng ulam. Maniudto na ta, ha. Hi din sa ating Scarlett Nicole Itiri. Diyan po sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Kumakain ngayon dyan sa may NHA Kauswagan, yung hangover meals. Ako, ang sarap-sarap, di ba? Paborito nila. Yung mga number one parokyano talaga nila is yung mga taxi drivers, yung mga truck drivers. Ay, paborito yun kayo na ni Uncle. Ay. 12:25 ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Rudimental featuring Jess Glynn. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 12:40 itong oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening once again ha, kay Ate Cha. At saka sa mga kumakain ngayon dyan sa 3 Seas Eatery. Nako, ang sarap naman ng ginataang ng ka. Oy, grabe, makalaway man sa Mia. Oy, oy. Happy, happy listening din po ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 4 Upper Bulua. Hi kay Roland, kay Nene, and also kay Angel. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan, happy, happy listening po sa inyong lahat. Uy, eto na. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Mamimigay na tayo ng bigas. And of course, muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo po. Dito tayo huminto sa may barangay Magasandig, Bunot na! Winner natin galing po dyan sa may Tibasak, Barangay Makasandig. Eto, congratulations kay Arfi Ocular. Arfi Ocular ng Barangay Makasandig dyan po sa may Tibasak. Oy, winner ka! Meron ka ng bigas at grocery items. Dali! Kunin mo na yung papremium mo dito sa ating himpilan. Fifth floor, Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:15 oras natin, magbabalik pa ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man yung pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, kikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 1:34 ang oras natin, mga sweethearts. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Nakatulog na ba? Nakakaon, busog. Lami as a life, oy. Enjoy, enjoy lang dahil ito sa mga love songs. Hey, dear heart, hanggang alas 3 po, kasama, of course, ang inyong lingkod, si George. Hi to 6115. Oh, first love daw. Sige, I'll try to play your requested song dedicated to Lita Baguhin. Yeah, I'll try. Ha, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hi, Dark Angel from Bohol. Uy, wow, ba tayo dyan ha? Magandang hapon. Hi to Frankie Du. Thank you sa pakikinig and for always supporting. Ayan si Mami Marilyn ha. Magandang hapon, Mami. Enjoy ba? Carpenters for you. Ito na, sa mga gusto mag-text, magpa-shoutouts, yes, let's go. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Better take note of those numbers, ha? At sa ating Facebook page, sa lahat ng mga naka-online, hala, sa mga naka-data, punta na sa ating Facebook page at follow, like, and share, and message me. Doon sa ating messenger, ang ating Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:33, well, Anne Murray will be joining us this afternoon and many more. Catch them only right here. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 234. Ah, kaya pala. That's why you go away. By Michael Learns to Rock. Sweethearts, that song was brought to us by EXL Bacabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Just putting light in the situation. Huwag kayong masyadong seryoso. Hi! Hello po. Kamusta naman ang mga hapon ninyo na parang bang uulan mamaya? Alam nyo naman kahapon, ganitong-ganito. Oo, ganitong-ganito sa oras ko. Dulom. Pag-abot og alas 3. So, ayan na. Si Jason Steele na ano. O, siya na. Hala, biglang umaraw, uminit. Ay, nako. But, you know, there's nothing wrong when you are cautious and you're ready. Diba? O, gani. Magdala na payong lagi. Ayaw kalimti, ha? Baka may lakad ka ngayon, no? O, pakugon ka, no? Bili ka ng ulam mamaya. Hala, mag-ingat ka, ha? Kung magsundo ka rin mamaya, ay nako, mag-ingat ka rin. Mag-ingat po kayong lahat, mga sweethearts. 3119, meron tayo dito, one of our sweethearts. Texted me and said, shoutout ko sa mga taga-Dangkagan Bukidnon, especially sa kanyang mga relatives, ang Apit og Alquizar family, nga number one good sila, nga naka-Heart FM. Coming from Junri Alquizar at Igpeto Paul, Misa, Miss Oriental. Nagang salamat. Maayong pagpaminaw. Arabella, magandang hapon sa'yo. Good morning to... Ay, good morning. Yung isa kasi nabasa ko. And good afternoon, Arabella's Pastries. So, Arabella's Pastries of Ipunan. Uy, magandang hapon. Thank you, ha? Sa inyong pagpaminaw sa mga customers nyo dyan. Nagang salamat. Hello din ha, sa mga taga-Kamayan sa Manukan. Dyan sa May Corrales Extension Branch. Magandang hapon. Sa lahat ng mga sweethearts natin, na mga staff and crew nila dyan. Sige nga, be. Pangita, be. Pakita sa ngisi. Oh, diba? Ang gagwapot, ang gaganda. Nako, masarap ang pagkain dyan. Diba? 2:35, we biyaya time and love songs, of course. Catch them dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 11 more minutes. Gainit lagi. Sabi ko nga sa inyo eh. Kanina gadulom ito, no? May init na siya. Hi, haring araw. Oh, agoy kasing init ng mga love songs natin dito sa ating programang Dear Heart. And I, George, is the one who's playing this for you. Kamusta kayo, ha? Katulog na ba? We're not going home yet. Later pa, ha? Alas 5. Masyado kayo excited. Well, I love this song, really. 9769, listening here sa Carmen. Si Ave Luz. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Hi, Ate Marifel. Sabi niya, Sweetie George, nabisi ko. Lakaw-lakaw. Sorry ka, ayo. Wala yung problema, ate. Pahanga ko sa'yo. Thank you, ha? Alam ko, lagi kang nandyan. Sama niya, no, ni Mami Nilda kanina. 2684, Miss George, I miss you. Magapita, I like your voice. Carl of Baraopol, sige, gusto ko yan. Sige, coffee tayo. Mamaya after the program, ay talaga, magkakape ako. Ang sarap ng dala na chiffon cake niya, no, eh. Mami Nilda, eh. Diba? Dagang salamat, ha. Thank you. Biyaya na. Ito na yung signal ko. Mamimigay na ako ng blessings sa The Price is Rise. Overload. Ito na. Si Roleta ko. Excited na. Kalma lang. Ito na. Umikot ka na. Kalma ka lang. Mga sweethearts, sa mga hindi pa nag-claim, ha? Oh, I'll, sige, announce your names here. Si Ivan Kate Nanali ng Barangay Kamamanan. Marian Kate Taylara ng Barangay Lapasan, Agora. Rene Sabuero ng Barangay Puntod, Block 2. Arfi Ocular ng Barangay Makasandig, Tibasak. O, pwede na kayong pumunta dito, ha? Magdala ng ID. Huwag kalilimutan yan. At sa aking winner ngayong hapon, dito tayo bubunot sa ating driver category. Yung dropbox natin. Ayan na yung dropbox. Dagang salamat. At mula sa dropbox natin sa ating driver category. Ito pala ay taxi driver. Oh, taxi driver ito. Oh. Mula sa Nemensco Taxi. Congratulations si Ernie Paler. Ernie Paler ng Nemensco Taxi. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. Don't forget your ID and reminding sa lahat ng mga na i-announce na ng winner, ha. 14 days po ang ating claiming period. Dito tayo located sa 5th floor, FICO Admin Building. O, Bamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. At ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my final set. Excited na ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nananawagan ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO sa mga Cagayanon na panatilihing malinis ang lusod habang idinaraos ang pagdiriwang ng Higalay Festival. Ayon kay CLENRO Manager Bing Mabilin, hinikayat ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at huwag itong iwan o itapon sa kalsada at iba pang pampublikong lugar. Tinayuhan ng mga Cagayanon na ilagay ang basura sa tamang basurahan o dalhin ito sa itinalagang tapunan. Binigyang diin ni Mabilin na mahalaga ang pakikisa ng bawat mamamayan upang mapanatiling malinis at maayos ang lungsod, lalo na sa dami ng mga aktibidad ngayong Higalay Festival. Sa pamamagitan ng responsabling pagtatapon ng basura at pakikipagtulungan ng lahat, layo ng CLENRO na matiyak ang malinis, maayos at masayang pagdiriwang ng Higalay Festival. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City. 93.7 Thunder FM. We're going on. We got 18 minutes to down 3 o'clock. Isang maayong hapon, isang dagom na hapon, isang masarap na hapon. Basta, maganda yung hapon. Jason Steele, check it in. Hanggang alas 5 ng hapon. Ay, magkakapiling na naman tayo. Hindi po umaga ngayon, ha? Baka kala nyo kadlaon. Hapon na. Kasabay na inyong mga merienda, yung ating masasarap na mga dugtugan, ang inyong mga pag-usap-usap, ang inyong mga pag-nguya-nguya, saan man kayo naroroon sinta. Nagme-merienda ka ba? Nag-iisip na merienda? O naghihintay na merong magpa-merienda? Either of those three choices. E-tags muna ako, just in case lang, nananinaw ka karoon, oh. Lingaw-lingaw ta. Di ba kalimutan ang gutom kapag ka walang pangmerienda? Ako na bahala. Pamemerendahin ko kayo ng mga songs natin. At syempre, pamemerendahin ko kayo ng ating mga paboritong awitin. Hindi lang yan. Papremyo din. Hindi lang ito merienda. Pang kainan talaga ito. Pang full meal, ha? Yung ating bugas at saka yung ating sundan, yung ating groceries. Well, and thanks mo ko just in case lang you got your spare load on you. 0961-892-4927. Yung isa available din. 0917-1579-927. Hey! You got 18 minutes down 3 o'clock. Maayong hapon sa inyong tanan. Padayon lang ha, sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try idol hot dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.

0: 32.7 Hard FM că gândeam de oră serii 33.7 Hard FM cu gândeam la tatlong tres. That's at 33 minutes down 3 o'clock. Saksi on lang December Avenue for you. Hey, hey! Kumusta na? Anong update ha? Ibang nasa kanila mga opisina ngayon, tanggal na yung mga antok, no? Kanina alauna hanggang alas tres, medyo antok-antok pa karon. Lagpot lagi na. Bubulabuging ko na kayo eh. Magandang hapon, Demsay Robles. Maraming salamat sa pakikinig. Mayong hapon saan, naminaw na, ano to, Permes sa Hard FM, Wild Nasa Field. Shoutout na karon sa may Tax Mapping Division. Kina June Vils at kay Lord Wally. Galing kay Ugly Kid Joe Sam. You know, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Mag-merienda na rin kayo dyan. Kung nasa field kayo. Baka naman kanina pa kayo nagmimerienda mula alauna pa ha. Nagnasa field, di ba? Petiks-petiks lang eh. Magandang hapon! Pwede ba mag-happy na sa The Price is Rise? Sige po, noted po ito ha. Rosalinda Baranda ng Terry Hills of the Vision. Magandang hapon po sa inyo. Sige na pamati sa Hard FM. Wow! Thank you po! Sige po, pero may roving team talaga kami eh, na umiikot-ikot sa inyong mga area. Araw-araw po yan. Okay, kaya manatili po kayo naka-Hard FM. Kasi basig maagian mo, yun, mas madali. Oo. Oh. O, antimano, makakasali na agad kayo sa ating The Price is Rise Overload. Alright, ganun lamang kasimple yan. Minaw lang mo. Sabihin nyo rin sa mga silingan ninyo, di ba para pati silingan nyo may blessing din, ha? O blessings din, I should say. Mga motorista natin, mga drivers natin, oy! Yung mga inaantok, hawak-hawak ang mga manibela, ha? Kapag medyo inaantok, tabi muna. Medyo pikit-pikit muna. Wag yung tipong ang tawag dito, inaantok, pipiliti magmaneho. Kapag medyo inaantok gamay, dapling sa, o piyong-piyong. Huwag mong ipiyong ng lubusan. O kasi baka magising mo, uy, alas 9 na. Na sobrang pagod, diba? Hindi yung namamalayan. Yung isang pikit, akala mo maiksi lang. Mubo lang. Yung pala, dalawang oras, tatlong oras na. Oo. Hindi na nap ang tawag dyan. Ngayon yun, ano tawag doon? Nihagok doon. Magandang hapon! Lagpot ang katulogon, kay Pulabog na naman ang tanan. Shout out kay Ate Carla, tag-iya sa Bloomingdale. Talaga ba? Galing kay Monsieur G. Maraming salamat ha! Sige, Pulabog kayo, no? Gising kayo, no? Yung mga alas tres pa lamang, naiinip na, gusto na makauwi. Stay present! Yung mga nasa mga trabaho pa nila, ay tipong dugaya sa alas 5, isa man yun. Hindi nyo namamalayan yan kasi mag-enjoy naman kayo sa mga music eh. Ikanta-kanta nyo lang yan, mamaya-maya alas 5 na. Ha? Another break is in queue, magbabalik tayo with more. Oras natin, 3:35. Time check brought to you by Playtime. Oh, no. Playtime Entertainment, born for happiness. And also brought to you by Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Magbabalik pa tayo with more. May padayon lang, sweetheart, sa pagpamino, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: 92.7 FM que quedan de hora city 93.7 FM que no, and we get 46 minutes down 3 o'clock. Golden Hendrix for you. Dancing was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo namin at cheesiest idol cheese dog ever versus a previews formulation. What's up, Jason? Sabi niya, parigo sa man ng pang Jumpax. Ang Jumpax. Maraming salamat ah, sa pag-reach out. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sina Eddie Kimia, nakikinig din siya atin. Oh, mayang hapon. Maraming salamat po sa inyo. Mga solid listeners natin to. And sweethearts ha. Sa lahat ng staff ng Noisky Food House. Good afternoon kay Janet Hermoso. Ganda tayo kay Lori Pradia. Kay Inday Maynila. EJ Chavez. Kay Dina Kimia. And also to Maylene Llamoso ha. Magandang hapon. Kina Jessa Kimia o Apple. You know. Sa lahat ng mga nakikinig dyan. At saka yung bago na nilang staff, si Grace Monreal. Mga ano to? Mga nasa may Noisky Food House. Saan lugar kayo? Matikman naman ng mga chibog dyan. Ha? Lamion na chibog. Mga taga-kababanaan, kina Melissa, Roberto, good afternoon, just the same. Sali nag-enjoy kayo ngayon, ha? Kamusta naman ang inyong mga afternoon diha? Mga anong tawag dito? Naghahanap ng merienda. Yung iba sa inyo, nagmi-merienda na talaga, no? Sige, pag-merienda na mo diha. Padayon. Zing at Temahan, Umalsa, good afternoon. Maraming salamat mga taga-bunbon nito. Kamusta kayo lahat dyan, ha? Kapatayin lang po sa pagpaminaw. Magbigay sila ng entry nila sa kanilang The Prices Rise Overload. Pero, ha? Ang pinaka-mabisang paraan ng pagsali sa aming promo ng bugas at groceries, eh, makinig na makinig lang. Kasi badaanan po kayo ng aming robbing team. Yan talaga. Oo, dyan talaga. Sigurado. Instantly makakasali na po kayo sa ating The Prices Rise Overload. O saan yung mananalo po kayo ng bugas at saka ng groceries, ha? May nakaalala sa akin, nasabi daw. Excuse me po! 48 minutes down, 3 o'clock. Palapit na tayo ng palapit, ha? Sa ating draw ng ating bugas at groceries sa mga natin, sino na naman kaya mananalo, ha? Baka ikaw na yun, ha? O, sige lang. Ano man ang ginagawa mo ngayong hapong ito? Padayon lang, sweetheart, ha? Ako pa rin to. Ako pa rin si Jason Steele. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: 92.7 FM again, the other city. 93.7 FM booking on. We got the 12 minutes after 4 o'clock. Paro, paro. Dadapo dito, dadapo doon. Dapat ang pagmamahal mo sa pares mo hindi kagaya ng paro-paro, ha? Yung palipat-lipat ka ng bulaklak. Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Balhinta. Dapat hindi ganun. Ha, dapat sa isang bulaklak ka lamang dadapo. Ilan na lamang kaming mga kagaya ng paro-parong yan? Ilan na lamang kami talaga? Oh, yung mga paro-parong hindi dumadapo sa ibang mga bulaklak. Isang bulaklak lang talaga. Ayos na. Ilan na lamang kami? Mabibilang muna kami sa daliri ninyo. Oh, yeah?
1: Ako yung lolo.
0: Oh, lolo ni mo. Grabe ng lolo ni mo, boy. Magandang hapon po. Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling giving it a sweep sa 5 o'clock. Teka muna. Kumukulimlim na naman ba ang paligid? Parang ano ah. Nagbabadya na naman yung ambun-ambun ah. Yung ulan-ulan. Kaninang umaga, ano, nag-drizzle pa ng konti. Oh, sasyal, di ba? Nag-drizzle na. Taligsik lang niya ito. Pero wag ko ano, wag kumpiyansa ha. Maglalabas sa bahay ngayon, kailangan may bahan kayo laging payong. Ilagay lang nyo lang sa bag. Di ba? Mga uso na yung payong na maliliit eh. Lagay nyo lang sa bag. Payong kaibigan. Payong kaibigan, magdala ng payong. Ha? Para at least kapag ka nag-drizzle o kaya nag-ulambon o nag-taligsing, umulan talaga, at least ready ka. Right? Sa second hour natin, dito na mangyayari ang mga aksyon kung saan buburot na tayo ng bugas at saka ng grocery winner. Abangan natin lahat yan. At di lang yan, ha? Malalaman din natin ang ating mga kakalsadahan. Ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan, I should say. Abangan natin lahat yan. Isa magandang hapon muna, kina Melissa Robete. Melissa! Nakikinig sa atin si Jimmy Coloso ng Ever Taxi, ha? Mga taga-kamamanan ito. May maing hapon. Marami-marami salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga hapon dyan. Ibinaha ako ng text message. Nakuratan ko ba? Puno yung aking inbox. Ito, unahin natin ang Galas Family. Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyo. Maying hapon, Silver Grace. Thank you so much for listening. Oy! Ano to? Muan Hidri sa may Shrimpy Ellie sa Regency Rizal Street. Barangay Ipunan ang robbing team. Ay, opo. Sige po. Oh, pumupunta po yan dyan sila. Oh, si Rosaling da Baranda, ha? Oh, na ako nag-work dari. Sige po, noted dyan. Hi, Mr. Energetic ng Hard FM. Wow. Awas-awas niya energy. Rico Sama ng shackle dyan, oh. Wedding anniversary namin ngayon ng hobby ko. Gabay. Akala ko tanday. Remembering lang sa concert ng shackle kami nagkakilala. Talaga pa? Aba. Nag-aaliw sa usok. Beer lang ang kasama ng mahubog ka. Shout out sa 1CMB family! Good afternoon na kina Boss Lito Bentoy Makoy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alright, we get 14 minutes after 4 o'clock. Oras yun natin sa atin ng Playtime Entertainment 4 for Happiness. Saglit, commercial break muna tayo ha. Magbabalik ba tayo with more? Standby lamang mga sweethearts. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Shout to the heart! Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, 435. Teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kakalsadahan natin, ha?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Sagot to, bago man lamang umulan, malalaman natin ang kalagayan ng ating mga kakalsadahan na kung lalabas ka ng bahay, yung tipong lalabas ka na ngayon, alam mo kung saan ka dadaan. Nasa rin natin, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, good morning, good afternoon.
3: Good afternoon, this is Sil.
1: Ano balita?
3: Hello.
1: Ano balita sa mga kalsada natin?
3: Sa ating Claro Embrecto Highway, talaga may build-up na ngayon dyan sa ating crossing sa Pelais, Paswagan. Build-up na ngayon dyan, mahaba-haba na. Pero dire-diretso ko naman sa Mulwa, dito naman sa bahagi ng Makapagal Drive, Pakiat. Dala may build-up. Pero pagkalagpas mo naman, dire-diretso hanggang dito sa El Salvador, wala namang ka-traffic-traffic maluwag na maluwag. At ngayon, pabalik na nga ako ngayon tayo ng El Salvador. Balik tayo ulit tayo sa city.
1: Ayos! Sige, may pasero ka ba ngayon?
3: Kumapala kanina.
1: Alright! Sige, maraming salamat ha. Ingatan ng iyong pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you! HBCJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon para sa ating akin na daan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tunes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Heart 92.7. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM que quedan de oro sería 93.7 FM porque no en un minuto para que se mueva a las 5 de la copa. Time for me to bounce, para avisar para tal vez seeing you guys again tomorrow. What's up, man? I love you. Siyempre naman, mamaya abangan natin lahat, ha? Ako, pagbabalik po ng programang Heartlines, kasama naman si Harvey Stone. Wow na. Abay, message po yan. Tapos, instant request pa. Ababa, hindi kayo mag-shoutout ng live. Alas 7 po yan ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ha, mga sweethearts, maraming salamat. Oy, huwag nyo kalilimutan. Teka muna, baka malimutan nyo. Huwag nyo kalilimutan, baka malimutan nyo na lahat ng bagay. Huwag nyo lang kalilimutan mag-follow sa akin. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nagrekomenda si Lapasan Punong Barangay Hulito ug Simer ng preventive suspension sa klase sa Lapasan National High School bilang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Ito ay matapos kumalat sa social media ang mga posts na naglalaman ng umano'y banta ng mass shooting na nakatuon sa naturang paaralan. Bagamat hindi pa nakukumpirma ng mga otoridad ang katotohanan at kredibilidad ng mga naturang posts, iginiit ng Barangay Lapasan na mas makakabuting magpatupad muna ng preventive measure habang isinasagawa ang investigasyon. Inatasan din ni Oxymer ang pagsusumite ng formal na kahilingan sa Police Station 3 upang agad na matukoy ang pinagmulan ng katotohanan at layunin ng naturang banta at mapapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 7 o'clock. Time check brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Welcome po sa ating programa and sama-sama na naman tayo hanggang alas 9 ha. Tawagan tayo. O, tawagan niyo ako ha. Yung numbers natin and mag-enjoy tayo sa ating Tuesday night kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:46 ang oras natin, sweethearts. Mayong gabi sa tanan. Happy, happy listening sa tanang mga sweethearts natin, ha. Yung mga pauwi pa lang ng bahay nila na success traffic. And of course, yung mga ano pa ba? Yung mga stranded. O, naghihintay po sa kanilang mga rides. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuesday evening! At syempre, Agosto 4 po, 2026. Happy, happy birthday din sa mga may birthday ngayong araw na to, ha? Grabing celebration, no? Wala pa. Kapit na mahurot ang lechon. Anyway, dito po tayo sa ating programang Heartlines. Oh, kung saan pwede kayong mag-request at saka mag-greet on air. Kaya huwag nang mahiya. 0917-1579-927. Yan po numbers natin. At saka 0961-8924-927. Kung wala naman kayong load, oh, mag-text lang kayo sa akin. Ako na mismo yung tatawag sa inyo. Alright, di ba? Ayos ba yan? Thumbs up eh, thumbs up. Alright. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may westbound terminal. Yung mga papauwi pa lang, ha. Yung mga nakasakay dyan sa may Donsals, ha. At saka yung suking-suki din ng mga pasaheros ng Orozco minibus. Pauwing Taguloan. Pauwing ding Villanueva. At saka yung pauwing Balingasag. O, Balinguan. O, happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka siyempre naman yung mga papunta pa lang ng mga pickleball court nila. Sarap talaga maglaro ng pickleball, diba? Yung mga pickleball court natin na nakikinig sa atin. Good evening sa inyong tanan din, ha. Oh, how's your kitchen? Anyway, don't forget, ha. Meron kayong mga pabate, gusto nyong mag-live on air, libreng-libre po tayo dito sa ating programang Heartlines, alright? 7:48 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 2 minutes to go before hitting 8 o'clock. And eto na, second caller natin of the night. Eto na, tanggapin natin yung second caller natin, ha? Hello, maayong gabi, kisini palihog.
1: Hi, good evening, DJ.
0: Wow, ganda ng boses. Kisini palihog.
1: Lady M ang Queen Dragon sa
0: may Igpit Upol. Lady M of Igpit Upol. Shout out sa imo, Lady M. Anyway, Lady M, go ahead. Greet mo na yung mga kaibigan mo.
1: Yes, shout out lang na ko kina Ate Hyderon and Sinantabasan in the 1 year sa pera. Ate Maymay Adalem and Ramil Adalem, Cherry and Pastani Kaelia, Ate Vicky Kabaktulan and Kuya Dodong Maria Isabel and Ruben Casilac, Ate Rowena and Alexander Nakalaban, Ate Inday Violeta Huagan, Ate Selena, Ma'am Derama, Inday Villamor, Christy Tagagadas, Angeli, Angie Tumampok, and yun sa uban pa na mga di na nakumakan. Good evening na lang sa inyong tanan.
0: Good evening na lang sa tanan.
1: Yes. Happy listening na lang sa inyong tanan. And most especially di na ko pwede na ma-shout out, i-shout out kay Basig Magmahay, ang akong may one and only na nagkapakapas akong dugan, ang mag-iisang nakatato sa puso ko, Mr. Shower.
0: Mr. Shower! Bakit Mr. Shower yung tawag mo? Sabay ba kayong maligo?
1: It's a code name.
0: Ay, code name nyo. Mr. Shower.
1: Mr. Shower. So, I am Ray Shower.
0: So, ibig sabihin yan, fresh na fresh siya. Kasi parang palaging naka-shower, di ba?
1: Yes, para na kaming mag-asawa kasi kung siya si Mitchell Shower, ako si Rain Shower.
0: Wow, grabe talaga. Make sure lang na hindi bidet yung gamit niyo. Anyway, mora na siya. Paki-check daw diya si Mulistahan. Wala na kailangan i-greet?
1: Wala na. Nakapamati na to. Kabalo na sila kung kinsa sila.
0: Alright.
1: Anyway.
0: Napa?
1: Wala na.
0: Sige. O sa may request ni mo?
1: Maybe This Time by Sarah Heronimo para sa atong Meteor Shower.
0: Meteor Shower. Alright. Anyway, one last question for you, Lady M. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright, ito pong yung request. Wish Granted, Maybe This Time by Sarah Heronimo. Dito lang sa Heart FM.

0: 16 minutes after 8 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. TGIF. Martes pa po ngayon ha. Kanta lang po yan ni Katy Perry. Anyway, napakabilis po yung oras natin ha. Final hour na po tayo sa ating programang Heartlines. Of course, second night po mula nung pilot episode natin kagabi. Anyway, so far so good. Dapat anad-anad na po yung mga sweethearts natin ha. Meron na pong programa tuwing gabi. 7 to 9 in the evening, of course, where you can actually have your friends greeted on air. Of course, by you guys ha. Pwede kayong mag live greetings at saka yung mga instant request nyo. Huwag nyo kalimutan talaga ha. Meron kayong mga pabate, 0917-157-9927. At saka yung isang number natin, 0961-892-4927. Oy, batiin natin yung mga sweethearts natin ngayon ha. Si ang ating lovebirds, si Uncle Fern, and also kay Mommy Faith. Happy, happy listening po sa inyo. Nasa bahay na siguro to sila ha. Happy, happy listening. And also, hi to Arabella. Oh, Arabella Pastries, dyan po sa Maipunan. Tama ba? Oh, happy, happy listening po sa inyo ha. And of course, shout out din kay SG Glenn Torrigosa. Oh, nag-duty ngayon sa FICO Admin Building. That's coming from Loyax, Guapo. Hey, Loy! Naminaw na si Loloy ito ah ha. Happy, happy listening sa inyo. And also, ang JL Flower Shop. Brother Junros, bukas tawagan kita ha. Ikaw yung mag-live greetings dito bukas ha. Oh, promise yan. And also, hi na din po sa ating BBQ family ha. Diyan po sa may kamamanan. Kay Mommy Amy. And kay Miles. And also kay saka Mommy ni Miles ha. Happy, happy listening po sa inyo. And the Mino po garon, si Miriam Acera. Diyan po sa may, tama yung location ni Miriam, sa may Kapisnon, Kauswagan. Eto, may pabati siya ha. Happy, happy listening kay Joseph Lago. Ay din kay Maria and to all the members of Inso family. Diyan po sa may Kapisnon, Kauswagan. Ay din sa kanyang sisters, si Marilo Inso, Mercy Canizares, Jong Subsuban, and also kay Ann Ocho. Ay din kay Kian. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 8:18 ng oras natin. Of course, abangan yung third caller natin. Maya-maya lang po da. O, ano kaya yung request niya? Of course, magbabalik ako right after this break. Tumutok lang dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 30 minutes after 8 o'clock. Kasama nyo pa rin on a beautiful Tuesday night, Tuesday evening. Harvey Stone here. Hanggang alas 9 po tayo ha sa ating programang Heartlines. Of course, pwede kayong mag-greet on air at saka mag-request. And we'll be playing your request instantly. Oh, di ba? Yung mga paborito niyong mga kanta, ha? Anyway, we have our caller on the line right now. Heidi Rons of Lapasan. Tanungin natin, kumusta kaya yung araw niya? Hello, Heidi!
1: Hello, sir. Good evening.
0: May gabi sa imo. Kumusta pong araw mo?
1: Okay lang, sir. Okay kayo ang adlaw karon, sir.
0: Ganun man, ganung happy man kasi.
1: Hindi na namina po sa Heart FM.
0: Oh, wow. Adlaw-adlaw yung kanamino sa Heart FM.
1: Yes.
0: Alright. Anyway, sino yung mga babatiin mo dyan? I-andam na mga listahan.
1: Shout out na ako mga friends kanamino karon kang Lady M, kang Isabel Ben Casillac, kang N.W. Moore, Kylie Core, Romeo Hanoban, and also to Angeline Abriol and Terry Kahia and Jerry Holyada and Goyet Badumar and also to Jenjen Samandoran and Edwin and especially to my sweetheart Sinon Tabasan of Villan Riba Misamis Oriental and famous sir from Hydiron.
0: Hydiron. Alright. Anyway, Heidi Rons, anong mga request mo? Kasi gusto niyo may play na akong akala kasi.
1: Always by Atlantic Star.
0: Alright, no problem. Your request, your wish granted. Oh, di ba? Last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Radyo ng heart ko, Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogedon, 8:47 ang oras natin, sweethearts. Napakabilis ng oras talaga, ha? Final break na po tayo sa ating programang Heartlines. At syempre, meron pa rin last caller natin. Maya-maya lang, ha? Abangan nyo yan. Anyway, batiin natin ng happy-happy listening. Mayong gabi dia kay Uncle Fern. And of course, sa kanyang may bahay. Pinaka-pretty yan, ha? Si Mommy Faith. Nako! Buyag-buyag, soon to have a baby na soon. Happy-happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may... Sambayan sa may lapasan, ha? Heidi Rons, maraming salamat sa pagtawag. And of course, meron pa pala talaga itong mga barkada sila, ha? Sila ni Lady M. Happy-happy listening din kay Maria Isabel Casilat. Diyan po sa may Upper Puerto. Sila nakikinig, ha? Bukas, papasok sila sa ating... sa ating linya, ha? O, magla-live on air sila bukas para po sila ng greetings at saka mag-request sila, right? Anyway, don't forget sa mga hindi nakapasok ngayong gabi, pakisave lang po yung numbers natin, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Bukas ulit po, ha? O, but don't worry. O, bibigyan natin ng chance yung mga gustong bumati on air, alright? Libre lang po to, ha? Wala po tayong bayad. Right? Happy-happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may indahan. Mayang gabi sa inyong tanan. O, sayo pa kayo, di ba? The night is still young and so are we. 8:48 pa nga, di ba? And hi then, shout out sa kanyang family dyan sa Balubal, ang Balaba family. Happy-happy listening po sa inyo. Si Beth, kikinig si Beth sa atin ngayon. Beth, tulog na Beth. Hi na din kay Irene and of course si Sarah of Upper Nazareth. Mga kasilinganan dila sa Upper Nazareth, ha, nakikinig sa atin ngayon. Mayong good evening po sa inyong tanan. And of course ang ating mga drivers, wad-wad sa gabi. Yung ating mga Grab drivers, ha, lahat ng mga TNVS drivers natin, shoutout po sa inyong lahat. At syempre naman yung ating mga taxi drivers at mga pauwi ngayon, ha. Grabe yung linyahan ng mga modern jeepney buses natin. Anyway, sa mga nagsiksikan ngayon na mga pasahero na pauwi ng kanilang bahay, happy-happy listening po sa inyong lahat. At saka smile naman, kahit medyo masim-asim na yung katabi mo, di ba? Oh, sana makaka-uwi rin kayo this year. 8:49 na pong oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with the music coming up from the script. Of course, playing right here sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Marka Buhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak nga babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:57 ang oras natin, sweethearts, ha? Magbababay na po si Harvey Stone. But don't worry, kasi andito pa po sa linya natin ngayon ang ating last caller. And we're now down to our last caller of the night. Anyway, pala nasa linya natin ngayon si Maribel of La Paz Dos. Mayong gabi sa iyo, Maribel.
1: Hey sir, mayong gabi.
0: Mayong gabi, kumusta pong gabi inato? Kumusta itong panihapon, lami bang sudan?
1: Walay lami.
0: Very honest si Maribel. Muna ganaan ako. Sige, sudan mo Maribel. Ano yung ulam natin?
1: Alam
0: mo. Oh, sige, sige daw. Babiin mo. Ano yung ulam natin ngayon? Ah, kanina.
1: Ha? Tinulang ang bagus.
0: Tinulang? Uy, kalamian ng tinulang bangus, di ba?
1: Walay lain na dakpan.
0: Walay lain na dakpan. Uy, anyway, ha, salamat nga pala yung sa tinulang Bisayang native chicken mo. Ang sarap-sarap talaga. Grabe. Takam na takam yung mga kasamahan ko dito sa Heart FM. Maraming maraming salamat sa iyo, Maribel. Grabe, grabe talaga ni si Maribel.
1: Kasunod na pod po.
0: Uy, napasasunod. Kasi tugikan tong manok sa silingan.
1: Oh.
0: O di ba, hantod, talaga, hantod sa dili pa masakpan, manguha gihapon tag manok.
1: Lagi sir, dili na lang natin shout out kay madungan.
0: But anyway, kumusta po yung araw, kumusta po yung araw mo ngayon na Maribel? Okay lang ba?
1: Okay na sir. Okay, palitayon sir, anniversary na mo karon sir.
0: Uy, happy happy anniversary. Anong pangalan nga yung husband mo? Si
1: Senior.
0: Si Skinsasi. Sa pangalan si mong husband, si?
1: Rinyor.
0: Ah, namino si Rinyor karon sir. Mayong-mayong gabi si mo, sir, ha? Grabe. Happy, happy anniversary ninyo. Pangilang taon na ba ito nyo, Maribel?
1: Blessed 23, sir.
0: 23 years old, imagine. Happy na mag-silver anniversary, di ba?
1: Invite ka, ha?
0: Two more years, ha?
1: Invited ang Heart FM family.
0: Oh, yes. Oy, guys, everyone's invited to eat their house. Anyway, Maribel, go ahead. Sino may yung mga babatiin mo ngayong gabi?
1: Kuan lang, sir. I just want to greet ang kuan lang, sir. Kaling my family, sir, sa Lapasan, sir, sa Bakunga Street, ang Dikuto Firmali family. Magpa-shoutout po ng mga Marites sa Turok Butoy.
0: Oh, mga Marites dyan, may gabi sa inyo. And of course, wala bang I love you dyan? Anniversary niyo naman ng husband mo, di ba? Wala bang I love you?
1: Yeah. Termina, sir.
0: Terminti na. Patungga po, bebe, para ganahan me. Sige daw, be. Walay na minaw, kitara. Ay, kaulaw.
1: Ay,
0: go ahead, sige na. I love you. Si pangalan na to, si mong husband, gano'y si?
1: Yahak mo kayo.
0: Sige na, ngayon lang to, anniversary niyo, di ba? Pampaswerte, di ba?
1: Yeah, I love you.
0: Pangalan. Pangalan sa husband mo.
1: Rinyor, I love you.
0: Aba si Rinyor, be. Patubaga sa patubaga. Aga. Rinyor. Rinyor. Asa si Rinyor? Patubaga po, patubaga. Sige na ka, magbabay na ta.
1: Dili siya, sir. Dili, maulaw siya, sir.
0: Maulaw siya.
1: Thank you daw, thank you. Alright.
0: Unsa may request ni mo gani nga kanta, Maribel?
1: Sir, katong The Gift ni Jim Brickman.
0: The Gift. Di ka gusto The Maleta. The Gift lang. Anyway,
1: thank you.
0: All right, maraming salamat, Maribel.
1: Yes, sir.
0: All right, I'll be playing your request. This will be my
1: yes,
0: last song
1: yes,
0: sa ating programa ngayon. And of course, bukas sama-sama right. Na naman tayo. Balik tawag, ha?
1: Yes, sir. Thank you, sir.
0: All right. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, happy anniversary. Bye-bye.
1: God bless.
0: Anyway, here's now your song. Request granted, ha? A song from Jim Brickman with The Gift. And it's been your friend, Harvey Stone. Maraming salamat. See you back tomorrow. Always makinig, mag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye for now. God bless you all. Good evening, guys.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:18. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Bye.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: Time check. Hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
2: Z-Ice Purified Ice.
3: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
2: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
9: This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at sugo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Pukinon. We get 14 minutes pagkalipas ang 6 o'clock. Good morning everybody, mga sweethearts, mga yung buntag. Kamusta po ang lahat? Araw na Miyerkules, third day of the week, Agosto 5 na sa buwan ng bagong buwan, di ba? Siyempre naman, brand new day na naman, bagong umaga na naman, pagsasamahan na naman natin from 6 o'clock until 9 o'clock. That is me, Jason Steele, ha? O, kamusta naman ang inyong mga pagmulat ng mga mata? Ang inyong mga pagtulog gagabi? Ayos ba? Kamusta ang inyong mga panaginip dyan, ha? Ang inyong mga damgo? Walang pasok ang estudyante ng West City Central School. Kaya naman, ako, wala ka tayo nakikitang mga... walang pasok. Hindi lahat, ha? Hindi lahat. May mga ilan lang. May mga grado lang na wala. Pero, karamihan, kasi may nakikita ako mga nagtitinda na doon sa gilid. So, ibig sabihin, may pasok. Pero yung ilan, sa mga kilala kong silingan ako, ay wala daw pasok today. Grade 1 yun, grade 1. O baka naman meron ng mga section siguro, no? Eto na, magandang umaga sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nagbata na diha. Ano pa nga ba, nagpiprepare na, ano? Ng kanilang mga estudyante, nagpiprepare ng mga pamahaw ng kanilang mga estudyante, I should say. Dali na, i-text mo na ako, just in case na meron kang gustong ipa-shoutout ngayong umagang ito. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Dali! Pagmata na! O, pagbango na. Kanina naman, kanina pa nakamata. Ayaw pang bumangon dyan. Maybe it's about time for you to be on your feet. Get up now! Dali na, kilos na. Sige, ningkamot na wadwadasan. Sadali lang nga, mag-commerce or break muna ang saglit. When we come back, we can send it from you guys, ang tabudlo at marami pang iba. May buntag sa tanan! Manatili at padayon lamang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 Thunder FM का गया दियो और सिटी 93.7 Thunder FM की नॉन ए और ये और साथ में वीकेंड 6:30 टाइम चेक ब्रांड टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस इट्स मीस मीस ay magandang umaga sa lahat ng mga magagandang mga nilalang ha. Mga miss natin dyan. Pakigising na nga yung mga miss natin na gagandahan dyan. Baka may pasok yan. Diba? Ganun din sa lahat ng mga nanay natin, sa lahat ng mga tatay natin, yung mga nasa kusina ngayon. Good morning! Ano pa nga ba? Mommy duties, daddy duties, uncle duties at auntie duties. Magluluto. Good morning na good morning ha. Teka muna, habang nagluluto, magkape-kape kayo ha. Para naman at least kasabay ng inyong pagluluto. Bye. Kumukondisyon din ang inyong katawan. Kumukondisyon din ang inyong mga kuto-kuto. Sabi niya. Magandang umaga po sa lahat po ng mga naka-smile. Hindi ko man alam ang reason behind that very beautiful smile of yours. Isa lang ang sigurado ako. Di ba? Mukhang maganda ang naging pagising mo. Maganda rin ang tulog mo kagabi. Murag na ay something na, di ba? Na maganda gabi iba. Maganda panaginip, I should say. Di ba? May maganda ka na panaginipan. Ha? Maka may napanaginipan ka mga numero, naalala mo ba? Naranasan niyo ba yun na naginip ka ng numero? Ang linaw-linaw sa panaginip pero pagising mo, kung sa ganito nga numero. Imbes na paldo na sana, di ba? Nakalimutan pa. Ginoo ko. Ay, magandang umaga, ha? Ang Bahar family, present na. Mga taga-Block 2.0 dito. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Bahar family. Thank you so much for listening. Ang aga gumising, ha? Ganun din si Ma'am Christine, all the way from Arabag, Buginon. Magandang umaga din po sa inyo. Wabes family ng Barangay 31. Sa buutan ng Kapitana ng Barangay 31, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po sa inyo, ha? Ang B&R Store sa may Block 2, Buara Puntod. Oh, pangalawang Puntod area, oh. Oh, magandang umaga po sa inyo, ha? Hoy mga silingan, bukas na po ang B&R Store. Pwede na magpalista. Ng pamahaw. Ha? Salamat, salamat. Ang Ulinan Family, magandang umaga po sa inyo, Ulinan Family. Blessed Wednesday morning, Jason. Sa mga taga-kamamanan, magandang umaga sa iyo nagbata. Yan, thank you, God bless Heart FM. Sino po ito? Ha? Kung hindi ako nagkakamali, baka si Lola Amy ito. Magandang umaga po, Arabella. Mga taga-ipunan din ito. Maraming salamat sa pakikinig. Oy, good morning! Namino na ang mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. As always, hindi talaga kompleto ang umaga ko. Pag wala si Tatay Nicolás, si Mami Elaine, si Jeline, at saka si Glenn. Ang buo, entire family ng Gales. Magandang umaga po sa inyong pagpamina. Ganun din ha. Nagwadwad na ang mga poging HBGs natin. Shoutout sa Neutral Boys Grab Car. CDO, ang Team Showbiz Borlasoy. Yan, galing kay Jerry. Magandang umaga, small but terrible. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 32 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Oy! Maayong buntag, CDO! Maayong buntag, Buginon! Maayong buntag, ha? Buong Misamis Oriental. Panayon lang sa pagpaminaw. Kapiling mo si Jason Steele dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment. Born

0: 92.7 Thunder FM again, the Aura City, 93.7 Thunder FM, Pokinoan, and we get 44 minutes after 6 o'clock. The Fate of Ophelia, Taylor Swift for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Efren, all the way from Opol, magandang umaga sa inyo. Nagang salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Pamahaw na muli, ha? Efren, ang laki-laki mo na. Hindi na kita nakilala. Nagtataka kasi si Efren, bakit yun ang lagi sinasabi ko sa kanya. Dialogue po kasi ni Jano Gibbs yun. O, dialogue ni Jano Gibbs yun sa isang pelikula niya. Yun yung, tawag dito, meron siyang hinahamon na nasa loob ng kotse. Gihanggat niya sumbagay. Ipagawas niya. Tapos pag gawas, paglabas sa kotse ng lalaki, ang laki-laki pala. Halos kalahati lang siya. Kaya sabi niya, "Oy, Efren! Ang laki-laki mo na." Hindi na kita nakilala. Hindi ko na maalala kung anong title doon eh. Di ba? Magandang umaga muna! O isang good morning! Lahat po na mga nasa merkado sa oras na ito, ha? Maraming salamat po kasi naman sa amin nagsisimula pagpapakondisyon ng inyong mga negosyo dyan. Magandang morning sa may Marlong RM Station. Damay na pati ang mga katabing stalls. Sa lakas ang kanilang monitor dyan. Good morning! Kina Mar at saka kay Long. Kaya nga Marlong yun eh. Sa lahat ng mga nagtitinda ng isda dyan at sa lahat ng nagtitinda ng mga karne, ay mga sariwang-sariwa. Sabi nga nung isang marites dyan, maayo pa ang isda o ang karne sariwa. Oo, dahil sa mga nangungutang, nako, nawala na ang pagkasariwa nung nagtitinda. Pero sa palengke, kami na nagpapautang pa. Pero siguro, no, sa mga kakilala talaga, no? Hindi naman pwede kasi magpautang siya. Yung bukas ka para sa ibang mangungutang. Hindi mo na alam kung saan sisingilin. Asya, good morning! Dito naman sa may public market ng Carmen. Magandang umaga din po sa inyo. Mamaya, isa-shoutout ko kayo sa isa, ha? Mamimigay muna tayo ng pa-premyo! Oras na para sa ating The Price is Rice Overload. Paminaw, paminaw, ha? Paminaw, paminaw. Puno tayo ng pinamano nating winner. Alamin natin sa ang area, sa ang dropbox tayo bubunot. Roleta, select! Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Balulang! Ang mga taga-Balulang, paminaw, paminaw, paminaw! Bunot tayo. Asan yung dropbox ng Balulang? Ayun. Okay, bunot. Ang address, Block 3, Balulang. Ulitin natin yan, ha? Block 3, Balulang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Block 3, Balulang, Danilo Boyotak. Danilo Boyotak, congratulations. Nakadaog kag bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng valid ID, ha? Isama mo na rin yung isa pa nating winner na taga-barangay Bara Makabalan. Etong si Marilyn Bacinicha. Bacinicha, Marilyn Bacinicha ng Bara Makabalan. Congratulations. Nakadaog sa Gag Bugas at Groceries. Ganoon din itong si Jovelyn Bayijan. Okay, Jovelyn Bayijan ng Barangay 10. Jovelyn Bayijan ng Barangay 10. Nakadaog sa Gag Bugas at Groceries. Ganoon din si Billy June Vilca. Hoy, Billy June Vilca ng Bonbon Raagas. Congratulations sa kadaog sa Gagbugas at Groceries. Oh, meron pa dito. Victorio Galariza. Victorio Galariza ng Saysay Taxi. Hoy, Victorio Galariza. Nakadaog sa Gagbugas at Groceries. Hanggang na din si Vicencio Goheling. Vicencio Goheling ng Bara Makabalan. That's Vicencio Goheling ng Bara Makabalan. J-Lord Kubilan ng Patag. J-Lord Kubilan ng Patag. Mark Mabate ng Zone 3 Bayabas. Mark Mabate ng Zone 3 Bayabas. At ito pa, si Lerna Sanchez. Lerna Sanchez ng 21st Nazareth. Yan po yung mga winners natin ng bugas at groceries. Yung mga nabanggit na pangalan, bring your valid ID. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po yung inihating sa atin ng Covenant Enterprises. Where your piso gets more value. Another break is in queue. 6:48 na. Time check brought to you by Presto Creams.
1: Fast 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shut in the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
13: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
14: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline, sa ating balitang nasyonal, planong pagsasa katuparan ng Pagsilica Project, kinakailangan ng tiwala ng publiko. Ayon naman sa CEAP. Pagbaba ng focus crimes noong buwan ng Hulyo, ibinida naman ng Philippine National Police. Headline sa ating balitang nasyonal, House of Prosecution, kumpiyansang hindi nabutasan ang testimonya ng dating COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil. Samantalang headline sa ating balitang lokal, pansamantalang traffic scheme, ipatutupad naman sa grand launching ng Higalaay Festival 2026. Sa balitang lokal pa rin, PWD sa Cagayan de Oro, may special People's Day sa City Hall. Samantala, sa balitang lokal pa rin, Glenro, nagbabala naman sa posibleng pagdami ng basura ngayong Higalaay Festival. Samantala, karagdagan pa rin sa ating balitang lokal. Mga LGU sa Misamis Oriental, ginawaran naman ng DILG dahil sa mahusay na pamamahala. Headline sa ating balitang Buginon, 8 ospital sa Buginon, pinarangalan matapos makapagdala ng mahigit 1 milyong koleksyon noong taong 2025. Sa balitang Buginon pa rin, LGU Lantapan, nagpatupad naman ng 4-day work week. RHU at MHO, hindi naman sa cloud. Samantala, 100,000 pisong reward, italog naman ang pamilya ng pinaslang na senior citizen sa bahagi ng Kabanglasan. Headline sa ating balitang Mindanao, mahigit kumulang 6 milyong pisong evacuation center binuksan sa Matanao, Davao del Sur. Headline sa ating balitang

0: International, dalawang firefighting helicopter nagbanggaan habang inaapula ang sunog sa bansang Greece. Sa ibayong dagat pa rin, mahigit 150 migrant na iligtas matapos masunog ang sinakyang bangka na galing naman sa bansang France. Sa ating balita, papalakasan Alex Iyala, kauna-una ang Pinay champion sa Mubadala DC Open. Sa ating showbiz balita naman, Anjo Iliana, na isa ng personal na humingi ng tawad sa TVJ.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Agosto 5 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, ako naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras sa ating ngayon, 18 minuto magalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
1: Heart FM, Balita.
0: Kailangang isaalang-alang na pamahalaan ang alinlangan ng publiko sa pinaplanong Pagsilika Project at iakin ang tiwala nito bago ito masimulan. Ito ang naging panawagan ng Catholic Educational Association of the Philippines sa gitna ng umiinit na talakayan tungkol sa pagpapatayo ng isang tech hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa SEED, hindi dapat baliwalain ang pamahalaan ang pagtuligsa ng ilang sektor sa Pagsilika. Bagkos, kilalanin na mga ito bilang mahalagang tanong tungkol naman sa intergenerational equity, environmental sustainability at estratehiyang ekonomikal ng pamahalaan. Ipinanawagan din ng grupo ang mas maigdi ng kalinawan, makabuluhang partisipasyon ng publiko, malayang environmental monitoring at patas sa paghahati ng benepisyo bago pa man magsimula ang nasabing proyekto.
1: Heart FM Balita.
0: Samantala naman, ibinahagi ng Philippine National Police na malaki ang ibinaba ng naitalang focus on crime sa buong bansa nitong nakalipas na buwan ng Hulyo. Ay kay PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr., nakitaan ng 36.12% na pagbaba ang focus crime sa bansa kung ikukumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mahigit sa 3,000 insidente noong Hulyo 2025, bumaba ito sa mahigit 2,000 na lamang ngayong taon. Samantala, ayon sa PNP, pinakamalaki ang ibinaba sa mga kaso ng rape, motor vehicle, carnapping at motorcycle theft. Giit ni General Nartates, bunga ito ng pinaigting na police visibility at mas mahigpit na operasyon at pagigibagtulungan ng komunidad sa mga otoridad.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, para naman sa House of Prosecution Team, lalo pang napagtibay ang testimonyong binitawan ng dating State Auditor ng COA ICFAO na si Roderick Wamil. Ito'y kaugnay pa rin sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa maling paggamit ng confidential funds. Sa punong balitaan, sinabi ni Counsel for the Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi nabutasan ang kanilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, aniya, maraming nailhad na testimonya si Wamil sa direct examination na ginawa naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na hindi natanong sa panig ng defense team. Ito aniya ang dahilan kaya mas lalo pang napagtibay ang mga aligasyong nakapaloob sa Article 1 laban kay VP Sara. Para kay Tolosa, patunay lamang ito na matibay ang mga naging testimonya ni Wamil laban sa Vice Presidente.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 21 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita mula sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, magbabatupad naman ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ng pansamantalang special traffic scheme sa Webes, Agosto 6 o bukas po yan, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kaugnay pa rin ito ng grand launching ng Higalaay Festival 2026 sa Rio de Oro Boulevard. Sa ilalim ng traffic scheme, itatagda ang mga entry at exit routes para sa mga service vehicles, designated parking areas sa mga bisita at emergency response units, mga no parking zones, one-way traffic flow, turning restrictions, at mga entry at exit points para naman sa publiko. Magpapakalat di ng Roads and Traffic Administration o RTA na mahigit 80 traffic enforcers upang matiyaga maayos at ligtas sa daluyan ng trapiko habang isinasagawa ang naturang selebrasyon. Pinayuhan ang mga motorista at residente na sundin ang mga traffic signs at tagubilin ng RTA traffic enforcers at planuhin ang maaga ang biyahe upang makaiwan sa posibleng matinding pagsisikim ng daloy ng trapiko. Aras natin, 22 minuto magalipas ang ikabito ng nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa ng ating balitang lokal, magkakaroon naman ng kauna-unang Special People's Day para sa mga persons with disabilities o PWDs dito sa lungsod. Ilulunsad ito ni City Mayor Rolando Clarix Uy sa City Hall Quadrangle at isasagawa naman sa Agosto 5, 12, 18 at sa 19. May itatalagang schedule para sa bawat barangay, kapwa naman sa morning at afternoon. Pinayuhan ang mga PWD na sumunod sa kanilang itinalagang schedule at magdala ng balidong PWD ID at Barangay Certificates of Indigency para sa maayos na proseso. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaari tumawag naman sa Special People's Day Hotline at 0953-01122-99974. Alas 7:23, samantala nagbabala naman ang City Local Environment Natural Resources Office o Glenro sa posibleng pagdami ng basura sa Cagayan de Oro ngayong parating na Higala ay Festival. Ay kay Glenro Manager Bing Mabilen, kabilang ang Agosto at Disyembre sa mga buwan ng karaniwang pinakamarami ang naliligom na basura dito sa lungsod. Batay sa tala ng ahensya, pinakamaraming basura ang naliligom sa mga lugar ng Divisoria, Boulevard at Gaston Park na iniuugnay sa mga pangunahing aktibidad at pagdagsa naman ng mga tao. Dagdag pa ni Mabilen, magpapatuman ng Glenro ng mga inisyatiba upang matiyak ang maayos na waste segregation sa lungsod. Dahil dito, hinigayat ang publiko na maging responsable sa pagkonsumo at tamang pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis at maayos ang Cagayan de Oro habang ipinagdiriwang pa rin ang Higala ay Festival. Itama inyong mga orasan, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanain ng ating balitang lokal, ginawara naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang local government units sa Misamis Oriental sa isinagawang Provincial Awarding Ceremony para naman sa taong 2025 Performance Audits and Awards. Kabilang sa mga pinarangalan ng mga bayan at barangay na nagpakita ng mahusay na pagganap sa mga larangan ng peace and order, anti-illegal drugs, local legislation at conflict resolution. Itinanghal din bilang national top performer ang bayan ng Naawan sa Anti-Drug Abuse Council Performance Audit matapos makuha naman ang perpektong 100 puntos. Pinangunahan nina DILG Misamis Oriental Provincial Director Engineer Marisha Naibe kasama naman ang ilang kinatawan ng pamahalaang panlalawigan at mga LGU ang paggagawad ng mga naturang parangal. Oras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Subay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po'y binubuo ng mga balitang nasyonal at ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
7: Kevin Enterprises.
6: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every Pisa gets more value.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Oras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kinakatutong. Hanap sa baybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
0: Dahil pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
0: Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Tayo naman napapakinggan sa pamamagitan po ng Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
0: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanoon sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na ito at ang mga Facebook pages natin. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 - Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
0: Ito naman ang ating live. Magyari po lamang mag-i-share po nito at maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2260949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Heart FM Balita.
0: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
0: Pinasalamatan ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon ng 8 provincial hospitals at ang Provincial Economic Enterprise Development and Management Office o PEDMO. Matapos makapagtala ng kabuuang 1.073 billion pesos ng income collection noong taong 2025. Sa naturang halaga, 744 million pesos o 69% ang nagmula sa PhilHealth, 296 million naman o 28% mula sa Department of Health, habang 32 million pesos naman o 3% ang nakolekta mula naman sa over-the-counter transactions. Pinuri ni Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque ang dedikasyon ng mga kawani ng mga ospital at PEDMO sa patuloy na paghahatid ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lalawigan. Kaugnay nito, ipinagdiriwang din sa Bukidnon ang Hospital Week mula naman Agosto 3 hanggang ika-12 sa Bukidnon Provincial Medical Center at iba pang provincial hospitals sa lalawigan.
7: Sa ulay na balita, nagpatupad ang Local Government Unit o LGU ng Lantapan, Bukidnon ng 4-day workweek scheme mula Agosto 3 ngayong araw hanggang Asais 2026. Sa ilalim ng bagong schedule, bukas ang mga tanggapan ng LGU mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi upang may pagpatuloy ang paghatid ng serbisyo sa publiko sa loob ng 4 na araw. Nilino naman ng LGU na hindi saklaw ng naturang scheme ang Rural Health Unit o RHU at Municipal Health Office o MHO. Mananatili ang regular nilang operasyon tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa mga opisyal na holiday. Ayon sa pamalaang lokal, layunin ng akbang na matiyak ang tuloy-tuloy na paghatiin ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, kabilang ang medical check-up, laboratory tests at iba pang health services para sa mga residente.
0: Para sa atin, alas 7.32 na nagmamadaling kumaga. Samantala, pang-ulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Naglaan naman ang 100,000 pisong reward ang pamilya ng isang 82 taong gulang na senior citizen na pinaslang sa Kabanglasan, Bukidnon. Ito para pa rin sa impormasyong makatutulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Ayon kay Police Captain Lenomer Caceres, hepe ng Kabanglasan Municipal Police Station, galing mismo sa pondo ng pamilya ang naturang pabuya. Hinihikayat naman ang sino mang may alam sa insidente na magbigay ng impormasyon sa mga otoridad upang mapabilis ang pagresolba sa kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo at ang nasa likod ng pagpaslang. Matatandang natagpo ang patay noong Hulyo ang biktima sa loob ng kanyang bahay matapos siyang madiskubre ng kanyang pamangkin. Alas 7.33 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi. O sumayin niyo po ang ating mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago naman tayo ngayon sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
8: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, mahigit kumulang na 6 million pesos na evacuation center. Binuksan naman dyan sa may Matanao, Davao del Sur. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye.
9: O naman, nang i-turn over ng pamahalaang panalawigan ng Davao del Sur, ang halos 6 na milyong pisong halaga na evacuation center sa Barangay Bagumbayan, Matanao, Davao del Sur. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas ligtas at mas maayos na pansamantalang matutuluyan para sa mga residenteng maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emerensiya. Ayon sa provincial government, bahagi ang proyekto ng patuloy na mapapalakas na disaster preparedness at resiliency ng mga komunidad sa lalawigan. Inaasahang makakatulong din ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtugon ng mga otoridad sa panahon ng sakuna. Samantala, tiniyak ng pamahalaang panalawigan na ipagpapatuloy ang pagpapatayo at pagpapahusay ng mga infrastruktura sa iba't ibang bayan ng Davao del Sur upang higit na maprotektahan ang buhay at kapakanan ng mga mamamayan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.35 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
8: Heart FM, Balitang International.
0: Nagbanggaan ang dalawang firefighting helicopter habang nagsasagawa ng aerial operation laban sa malaking wildfire sa Greece nitong linggo, kung saan patuloy naman ang pagkalat na malawakang wildfire na sumira na sa mahigit 100 bahay. Nangyari ang insidente sa Attica Region sa kanluran ng Athens habang tumutulong ang mga helicopter sa pag-apula ng apoy. Ayon sa Greek Fire Service, ligtas na natagpuan ng crew ng isang helicopter habang nagpapatuloy naman ang search and rescue operation para sa sakay ng ikalawang aircraft. Dahil sa matinding wildfire, nagpatupad ang sapilitang evacuation sa mga otoridad sa ilang lugar sa Attica, kabilang ang mga komunidad malapit sa bayan ng Megara. Samantala, panibagong wildfire ring ang sumiklab sa tourist island ng Kefalonia dahilan upang lumikas sa mga residente sa ilang mga lugar doon.
7: Samantala, abot naman sa 150 ng mga migrants ang nailigtas matapos na masunog ang sinakyan nilang bangka sa French Channel. Ayon sa mga otoridad, tinangka na nasabing bangka na tumawid sa United Kingdom nang masunog ang makina nito. Mayroong 157 ng mga katao ang nailigtas kung saan dinala ang mga ito sa pantalan ng Boulogne-sur-Mer. Nangyari ang insidente matapos ang pag-anunsyo ni Prime Minister Andy Burnham na magiging istrikto ito sa pagtanggap ng mga migrants.
8: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pambalakasan, nagdiriwang ang buong bansang Pilipinas. At magandang balita po ito, nasungkit ng Pinay tennis star na si Alex Iala ang kanyang kauna-unahang WTA Tour title. Ito'y matapos talunin niya si Jessica Pigula ng Estados Unidos sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Ito'y sa finals nga nagkitanap na para naman sa Mubadala DC Open sa Washington, DC. Dahil sa tagumpay, naging kauna-unahang Pilipinas si Iala na nagkampiyon sa isang WTA 500 tournament at nakabawi pa sa pagkatalo niya kay Pigula sa semifinals ng Miami Open noong 2025. Naantala naman ang malakas sa ulan ng laban, ngunit ipinagpatuloy ito kinabukasan kung saan tuluyang dinumina ni Iyalang ikatlo at huling set upang makuha ang pinakamalangin panalo ng kanyang karera. Dahil sa tagumpay, umangat na po si Alex Iyala sa world number 20 rank pagkatapos po ng kanyang pagsamang sa WTA 1000 Toronto Open.
8: Heart FM
10: Showbiz Balita.
7: Sinabi ni Angie Eliana na nais sana niyang personal na humingi ng tawad kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ngunit hindi sila nakita sa pagdinig ng kasong isinampa laban sa kanya. Kinumpirma rin ng aktor na iapilan niya ang desisyon ng Mandaluyong RTC na nag-aatas sa kanya na magbayad ng 3.5 million pesos na danyos sa TVJ Productions dahil sa Manoy mapanirang pahayag laban sa Eat Bulaga at sa mga host nito. Sa kabila ng apila, sinabi ni Anjo na mananatili na siyang tikom ang bibig tungkol sa kaso. Binati rin niya ang TVJ sa anibersaryo ng Eat Bulaga at hiniling na maabot ang programa ang layunin nitong umabot pa ng 50 taon sa ere.
0: Yan na nga po.
7: Ayun na.
0: Ang realization, nasa huli. Hindi talaga nagkakaroon ng tuldok sa unahan ng isang sentence, ano? Lagi nasa dulo talaga
7: nasa
0: yan.
7: Nasa dulo talaga yan.
0: Ay, nako, yan sinasabi ko. Ano?
7: Abay, nag-live pa nga ito, di ba?
0: Nag-live pa ba siya?
7: Oo, nag-live pa ito dati.
0: Ah, noon, no? Tungkol sa TVJ.
7: Tungkol nga sa TVJ. Malabi rin siya yung sinabi doon na ikinagulat ng mga netizens.
0: Pero marami, oy, Anjo, marami nag-aabang doon sa sasabihin mo, ha? O tungkol kay Tito Sen.
7: Oo. Kasi sabi nga niya, di ba? hindi na pwede yun. Kasi nga ito ay may ano na, may kaso na.
0: Oo, ano?
7: Mahirap naman din kasi.
0: Tapos na actually yung kaso. Nahatulan na siya, napagbayad siya. Hindi naman siya makukulong, ano? Magbabayad siya.
7: 3.5 million pesos.
0: Ng 3.5 million pesos na danyos. Sus, you know, teka muna. Speaking of million, iwanan na natin yan, yung topic na yan kay Anjo. Dahil nga ay tapos naman na yan. At patawaran na lang. Ewan ko lang kung patatawarin
7: siya.
0: Sana. Speaking of million pesos, may patindi yung sunog kahapon.
7: Ito nga ay naging dahilan din na medyo nahuli tayo ngayon, ano, kasi sarado po yung may daanan dyan.
0: Nako?
7: Oo, sa may Isalina Bridge at dito rin sa may City Hall.
0: Nako po?
7: Oo, mag-ingat po sa mga motorista natin na mapapadaan dyan sa area na yan. Hindi naman yung sa may Kapistrano, no, doon sa baba.
0: Sa may baba? Oo, talaga naman. Malaki ang danyos. Magano ang tinatayang danyos?
7: Estimate lang based doon sa isang in-interview, ano, na station commander ng isang fire station, abot ng 8 milyong piso.
0: Naku po, ang danyos.
7: Ang naging danyos.
0: Malaki yung sunog kahapon dyan sa may Burgos.
7: Malaki
0: yan, diba?
7: O kinabahan nga ako, akala ko sa may bandang sa
0: amin. O kasi taga dyan ka.
7: Oo, taga dyan ako, dyan na area. Pero yung nasunog kasi napaka-ancestral na nun na infrastructure na dito sa Cagayan.
0: Kumbaga parang isa sa mga mapagkakilanlan.
7: Yes. Naku po. Hindi pa naman alam, wala pa namang isinabi ano na reason o dahilan ng naging sunog kahapon.
0: Pero kung ano yung pinagmulan ng
7: kung
0: sunog.
7: Ano yung pinagmulan. Pero nakakatuwa yung mga lumalabas na video.
0: Bakit?
7: Kasi may nakita ako na may isang deboto ng Our Lady of Manawag.
0: Na?
7: Kasi super laki talaga ng sunog.
0: Oh.
7: Establishments din yung naapektuhan eh.
0: Oh.
7: Isinayaw niya si Our Lady of Manawag doon.
0: Oh, talaga?
7: Tsaka ano, naging afternoon, no? Medyo naapunan na yung apoy.
0: Oh, talaga?
7: Umabot na kasi sa isang fire truck ang nasunog.
0: May nasunog na fire truck?
7: Imagine mo, nasunog yung fire truck.
0: Nako ha. Ay siguro dahil nga sa kagustuhang maapula, siguro na-park yan malapit dun sa pinangyarihan ng sunog. Alam mo naman ang ganun kabilis ang apoy.
7: Apoy, yes. Ganun kabilis ang apoy.
0: Ganun kabilis yung pagdila ng apoy. Kasi imagine mo yung fire truck, pwede namang mag-umalis yun eh. Pero kung nadilaan ng apoy yan at nag-apoy sigurado, malamang goma niyan, hindi na makakaalis.
7: Yes, diba, yes.
0: Talaga buhay din ang mga fire volunteers natin, ha? Talagang saludo po sa lahat po ng mga volunteers natin, sa lahat po ng mga bumbero. Talagang napaka great job ng inyong mga ginagawa niya. Anyway, so baka meron tayo, may mga naapektong residente dyan. Malamang.
7: Yes, okay. Nananawagan ako sa mga baka meron kayong mga extrang damit.
0: Yeah.
7: Or kung magkakaroon tayo, let us know. Pwede tayong maging tulay kung may drive kayo na pwedeng gawin for them. Pwede natin pag-usapan.
0: Padali lang namang malaman kung ano mga pangangailangan. Basic needs lang naman yan. Pagkain
7: damit.
0: Diba? Tubig. Yan yung po yung kailang mahalaga.
7: Pero ang mga usual na, yung mga karamihan sa nasunog kahapon ay mga establishment.
0: Lako po.
7: Kasi diba, tatawid ka ng itong boulevard doon. Kasi
0: meron dyan simbahan sa mga kapatid natin mga iglesia.
7: Oo. So, ano na lang siguro tayo. Magtulungan tayo kung meron po tayo.
0: Oo.
7: Let us know how we can help.
0: Ako po, eh, may gaganapin pa naman tayong higala ay. Gaganapin dyan sa may Boulevard.
7: Yun na nga.
0: Ako.
7: Oo, malapit na yung opening din ng Higala ay Festival.
0: Talaga naman, oh.
7: Bukas.
0: Eh, very unfortunate, ano? Ano nangyari yung mga ganyang mga sakuna? Wala tayong magagawa dyan. Nature yan, eh.
7: Ang atin lang ay mag-ingat at talagang tumawag agad ng otoridad.
0: Mm. Let me correct myself. Hindi pala nature yan. Kasi siyempre, ang sanhi niyan. Malamang may mga sanhi niyan. Mm. Mga sanhi yan. Anyway, sige. Baka may maitutulong tayo. Mag-extend tayo ng help, ha?
7: Yes.
0: Mag-ano tayo sa ating mga kapwa, fellow Cagayanons. O siya, sige. Maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
7: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
10: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Oye, alas 7.42 na ng umaga. Ay, teka muna, matindi na siguro. Apektado rin yung mga iba mga kalsada. Pakinggan natin ang ating update.
10: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, a small but terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
11: Magandang umaga, Mar. Magandang umaga, Nel. Kaling akong uptown Lumbia, yung Masterson, pababa. Medyo build up doon. Papuntang pababa para sa gas. Pero dito ako dumaan sa may South Diversion Road, papuntang Taguanaw. Yung Taguanaw, may build up din doon. Yung sa crossing sa may Box 1, papuntang Boulevard. Tapos, nakarating ako dito sa may Boulevard. Boulevard, built up din yung traffic. Yung crossing sa may papuntang Rotunda.
0: Nako po, yan ang sinasabi natin. Naramdaman ni Nel Arasaga kanina yan. Asan ka na lugar ngayon?
11: Nandito pa ako sa may Boulevard. Di pa ako nakalabas.
0: Nako, na-stuck ka na dyan. May pasahero ka ba?
11: Meron.
0: Ah, sige, yun ang mahalaga. Matakbo ang metro.
7: May ano ako, may abiso ako sa mga baka gusto nyo ng rerouting. Yung ang tawag doon, yung alternative route. Pwede kayong dumaan likod ng ano ha, likod ng Lourdes.
0: Ah, pwede doon?
7: Pwede doon. Doon sa may ano, simbahan.
0: Ayun. Pwede, bukas yun. Bukas yung kalsada doon.
7: Bukas yun.
0: Sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong traffic update. HBG Jerry, small but terrible, Gabuyaon.
11: Yan ang litis na sitwasyon. Makasada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible, Gabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
10: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Aras natin, alas 7.45 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 5, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, plano pagsasang katuparan ng Pangsilica Project. Kinakailangan ng tiwala ng publiko ayon naman sa CF.
10: Heart FM Balita.
7: Pagbaba ng focus crimes noong Hulyo, ibinida ng PNP.
0: House of Prosecution, kumpiyansang hindi nabutasan ang testimonya ng dating COA Ikfang State Auditor, Roderick Wamil.
7: At headlines sa ating balitang lokal, pansamantalang traffic scheme ipatutupad sa grand launching ng Higala Ay Festival 2026.
0: Samantala naman, PWD sa Cagayan de Oro, may special People's Day na sa City Hall.
7: At balitang lokal pa rin, Klenro nagbabala sa posibleng pagdami ng basura ngayong Higala Ay Festival.
0: Mga LGU naman sa Misamis Oriental, ginawaran ng DILG dahil sa mahusay na pamamahala.
7: Headlines sa ating balitang Bukidnon, walong ospital sa Bukidnon pinarangalan matapos makapagtala ng 1.1 billion na koleksyon noong 2025.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Lantapan nagpatupad naman ng 4-day work week. RHU at MHO, hindi naman saklaw.
7: At balitang Bukidnon pa rin, 100,000 pesos na reward. Inalok ng pamilya ng pinaslang na senior citizen sa Kabanglasan.
0: Headlines sa ating balitang Mindanao, mahigit kumulang 6 na milyong pisong evacuation center. Binuksan sa Matanao, Davao del Sur.
7: At headlines sa ating balitang international, 2 firefighting helicopter. Nagbanggaan habang inaapulang sunog sa Greece.
0: Sa ibayong dagat pa rin, mahigit 150 migrant na iligtas matapos masunog naman ang sinakyang bangka na galing sa bansang France.
7: At headline sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala, kauna-unang Pinay champion sa Mubadala DC Open.
0: At sa ating showbiz balita naman, Anjo Iliana na isa ng personal na humingi ng tawad sa Tito Vic and Joey.
8: Heart FM.
0: Aras natin, alas 7.48 ng nagmamadaling umaga. Oy, narito na. Baka pa shoutout natin, ha?
7: Di ba napag-uusapan lang, medyo anuhin ko lang, ha? Pag-uusapan lang din itong tape, ano, tsaka yung Anjo, tsaka Eight Bulaga. Ay ba'y pumanaw na yung dating... yung taong nito, yung manager or CEO ata ng team. Si Yalos Hoss.
0: Yung may-ari ng... Actually, siya may-ari ng ano, ng tape.
7: Ng tape, may-ari ng tape. Pumanaw na.
0: Yung dating kasama ng Eat Bulaga.
7: Eat Bulaga, yes.
0: Tape Incorporated
7: yes,
0: yan eh.
7: Yes, pumanaw.
0: Nakapasok pa ako sa, ano yan, sa opisina mismo.
7: Opisina.
0: Ha? Kasi malayo yung opisina ng tape at saka yung studio ng Eat Bulaga. Talaga. Andyan yan sa papuntang Ateneo yung kanilang tape.
7: Opisina.
0: Maganda yung opisina nila. Luma na pero di makikita mo dun yung mga legends.
7: Ay! May mga ano dun, tawag dun yung mga artifacts. Yung mga ganun.
0: Mga ginamit nila nung unang panahon.
7: Galing. Ito si Mami Nilda Tubuen Padel. Thank you, Mami. Sarap na chiffon cake mo, ha?
0: Oo. Uy, maraming salamat. Sa kanya ba galing yun?
7: Sa kanya galing yun.
0: Nako, kaya...
7: Mami Nilda, thank you.
0: Maraming salamat po, Mami. Nimpa Bernaldez, magandang umaga po. Ayan, nakikinig sila mga taga-Tubigon, Maramag, Bukidnon.
7: Ayan, good morning. Ira Barrentos. Ayan, shout out from Don Carlos, Bukidnon.
0: Ay, Ira, ay, ano yan? Lagi nagko-comment yan sa page ko, ha?
7: Mm-hmm.
0: Oh, lagi nagme-message yan. Maraming salamat. Si Idol...
7: Follow na ito.
0: Oh, si Idol Ma'am Ira. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Jeline Gev Galas at ang buong Galas family. Magandang umaga. Listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat.
7: Thank you. Jovi Ayo, Mami Jovi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At si Mami Amy Balumadres. Ayan, magandang umaga sa lahat ng mga taga-Kamamanan. Si Mayor Miles. At hi daw din. At good morning kay Clark.
0: Ay! Talaga naman, oh. Sa inyong adopted son. Gemma Palangat Pupos, magandang umaga. Oh, shoutout sa tanan mga taga Zone 10. Upper Carmen, magandang morning po sa inyo.
7: Salamat kay Liray na nakikinig from Makasanding, Cagayandior City. Good morning.
0: Ay, maraming tiway.
7: Andre Shell, and shout out Jason Steve.
0: Uy, si Andre. Uy, shout out na lang ba tayo palagi? Follow din sa page. Ha? Follow sa page. Ano nga ba yung page natin? Jason Space
7: Heart FM.
0: Ayun, Jason Space Heart FM. Follow din. Remedios Gimelo, magandang umaga. Magandang Crystal Maramag, Bukidnon.
7: Good morning, Lola Lalang, mula sa Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental, may buntay.
0: Ay, maraming salamat kay Prince Faisal Ampuan. Magandang umaga. Nakikinig sa atin yung Jandorf Tennis Club.
7: Ay.
0: O dyan sa Maybara Upol. Lagi silang nakikinig talaga sa Hard FM. Maraming salamat, ha. Si Idol Sir Prince Faisal.
7: May buntag. Ito naman si Sir Leo Palasan mula sa Quezon, Bukidnon. Good morning.
0: Hoy, good morning na good morning. TYTY sa inyong pagpaminaw. Marifel Dikito Ahes, my ever favorite duo. Nga grabe ka energetic ko, Jason. Just stay as you are. Wow. Parang sulat lang. Stay as sweet as you are. Ni Sweetie George nga everyday nagka-blooming. Ay, talaga naman.
7: Grabe ka, Ate Marifel.
0: Pinang-araw-araw pa ni George yan. Salamat po. Always sa pag-ati ng balita, ha. Shoutout sa family niya sa Maylapasan, Dikito, Ranario, at Termale family. Mayang buntag!
7: Thank you so much for listening. Dr. Heart, maayong buntag, Dr. Heart.
0: Oy!
7: Eto din, pa-follow and like.
0: Oy, naku, ayan
7: Tsaka subscribe.
0: Ayan
7: Dr. Heart-Heart-FM.
0: Iyo. Yun na, ha. O, dali. Magsipag-follow na. Para updated kayo lagi sa mga showbiz happenings.
7: Ay!
0: Showbiz happenings.
7: Sa mga love happenings. Sa mga matters of the heart.
0: Yeah. George Baslag. Shout out, namino na karon, ha, sa Hard FM.
7: Thank you, Usude Rasea. Ayan, good morning po. Shoutout po sa Sarah family. Diyan sa may makasandig, The Land of Promises. Sa kanyang loving mother na si Lelinga Sera. Sa kanyang sa Jejur's family.
0: Jejur's!
7: And Big Bosses, Heavy Equipment, Line Department, and to my love, Jamilia. Happy viewing and listening. Uh-huh. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, maraming salamat.
0: Ito si ano, si Marichelle Robe Gonzalez. Congratulations daw sa FCC Jacky Jones team for winning last Sunday sa Bugo Basketball League with 3-0 standing. Ay, wow!
7: Uy, congratulations.
0: Ang angas nung team.
7: Oo, baka gusto nyo isali si Jason Steele. Baka
0: naman may, sa susunod yung liga, isali nyo ako, ha? Alam mo naman tayo.
7: Yes, active yan. Tutski Ligaspi, may buntag. Shout out, Tutski Female, Bed Spacer and Car Wash Kibawe, Bukidnon. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ay, magandang umaga. Alam mo, nakikinig din sa atin ang ano, ang Rajal. How do you pronounce this one? Rahal? Rahal family. Mga taga-barangay Kugman yan. Oy, Marlon! May buntag niya!
7: Good morning!
0: Mahaw na!
7: Sir Nonoy Esteva, good morning, may buntag.
0: Papa Ru, magandang umaga.
7: Good morning, Papa Ru. Good morning din, Maribel De Quito Ahes. Hi, Doc, kay Dr. Hart.
0: Ngayon, no? Maraming salamat.
7: Shoutout din kay Ate George.
0: Miss George, ganda.
7: Ay, maraming salamat. Dagang salamat.
0: At kay Jason Steele, guapo. Salamat
7: si
0: po.
7: Si ano to, si Ira.
0: Pinang-araw-araw ko pa nga yun, eh. Lalo na siguro kung twice a week lang namin ginagamit.
7: Ay, okay. Paano ba to?
0: Si Danny Mendoza Navarro. Danny! Ay, ano ko to? Kababata ko to.
7: Oy.
0: Magandang umaga. Kababata ko to. Miss you pare.
7: Shoutout
0: ha. Galing sa probinsya namin yan, sa Luzon.
7: Maimbuntag. Good morning, good morning. Frankie Du. Good morning, Frankie Du. Thank you for listening.
0: Magandang umaga sa inyo. Good morning. Shoutout kay Mama in my mind. Florida Cortez. Si Ate Flor.
7: Isa yan.
0: Florida Cortez ng Consolacion. Si Ate Flor na maputi ang kilikili.
7: Ay, grabe. Puting-puting.
0: Alam mo kung bakit?
7: Bakit?
0: Kasi dun sa black screening natin, di siyempre, nagtatawag tayo ng volunteers para sumagot. Mayroon talaga, grabe yung pagtaas niya ng kilikili niya. Taas ang kamay talaga. Oh.
7: Ay, pinakita talaga. Nakita ko nga eh, nag-video si ate. Ate Kisay. Good morning. Ayan, may tanong dito si ano.
0: Baka mati yan, ha?
7: Hindi, may tanong dito si Ira.
0: Ano daw?
7: May lahi ka ba daw ang Amerikano?
0: Ay!
7: Kasi sa boses mo.
0: Ayos. Do not mind it.
7: Naging, yun na yun.
0: Naging salamat.
7: Natural.
0: George!
7: Naging
0: Peppa Pig.
7: Naging Peppa Pig. Naka, si Ate Jalef Flores, kagas naman mga taga Makanhan, dagang salamat sa inyong pakikinig.
0: George! Si ano, si Iris Francisco, magandang umaga. Good morning daw sa kanyang love, sa kanyang life, si Jenner Ledesma. Hello, my love, so sweet. Labi na sa kanyang pamilya diyan sa may Purok Sisca, Winihan, kay Mama Linda, magandang umaga, kay Papa Esnas, at kay Nigel, good morning!
7: Mayong buntag, kay Ate Sherry Lorente, good morning.
0: Ayun o, eksakto-eksakto yan, habang kayo, di ba, nagpiprepare na inyong mga almusal, eh kami po ang inyong kasama. Hoy, huwag niyong kalilimutan, nako marami pa pong mananalo ng bigas at ng groceries para po sa araw na ito.
7: Kada oras yan, ha?
0: Oo! Diba? May mga taga Nazareth pa yatang nag-ano.
7: Ito, this one just came in. Les Mahusay mula sa Nazareth. Good morning.
0: Maganda, maganda umaga. Isama na natin ang Kevin Enterprises na alas 5 pa lamang. Ay, nakatutok na sa atin. Siyempre pa, mga taga SMK, Ukay. Maganda, magandang umaga sa inyo. Sandali, nag-ano yung director ko, nagsisenya, stretch.
7: Okay,
0: direct. Yung mga taga SMK, Ukay, sa may Osmeña. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa may Carmen Public Market, ang Raniego family.
7: Ay, oo. Si Ate Nanette, ha? Ay. Sa may Mahogany section.
0: Ay!
7: Kanyang mga kasamahan dyan, magandang umaga. At ang Novo Department Store, lagi yan.
0: Oh,
7: sa may Pugon.
0: Magandang umaga sa inyo. Yun na! Sige! Siya! Oras natin ngayon, 3 minuto. Bago sumapit ang 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Bontimo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsyansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
7: Nel Arsiaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
12: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
13: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.